waaye dama bëggoon nga may ma nag ma profité ci tërbiyu la bala maa dem, dama laa bëgg a tërbiyu, dama bëgg a nekk sab donga, dama laa bëgg a tërbiyu bala maa dem. Awaa lu tax nga dima tërbiyu? Mu ne ko li la yàlla xamal laa bëgg nga xamal ma ci. Alla an tuallima ni mi maa ullimta rusda. Ndax yontu yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam en tant que yonent xanaa kay kuy am ak njub moo la gën a jub, waaye luy tax muy sàkku xam-xamu njub ci Moussa ci Seydina Khadir, xam nga ni du hidaaya bi ñu xam, du rusd bi ñu xam, ndax hidaaya ñaar la, hidaayatu tawfiq ak hidaayatu rusd bokkunu. Bokkunu. Mu ne ko damaa ñëw ngir sàkku ci yow, siyaara si la, waaye bëgg na nga xamal ma ci li la yàlla xamal, te loolu pour ma am ko mooy faaw ma tërbiyu la. Ku yaakaar ni yëf yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek, ku yaakaar ni yëf yi moom day maye dañ lay nax rek. Moo tax bu ma déggee am ku naan sëriñ bi bu la mënta génne kaso mun laa xettali ci bàmmeel, ma ne ko tufu ndaw dof, tufu yaa dof. Yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy tëj ay saxaabaam ci kaso bi ak di leen tër di ren di ak di leen jam ay xeej, mi ngi leen doon romb nii, waaye xam nga lu mu leen doon wax, asbiru muñ leen, xam ngeen fu ma leen jox randiw, mu naa mu ne yow mal xiyaam bis penc àjjana. Waaw, koo xam ne mi ngi àddina di daj coono bu nekk fitna ju ne ñu teg ko ko nga koy jox randi yowmal xiyaam. Xam naa bu doon gars yi léegi yee dañ ko naan yowmal xiyaam ñëwagul, ñun lijjant àdduna lañ xam, lijjantul ñu àddina ba pare, te wallahi yowmal xiyaam rek a mat a lijjanti. Ñàkk xam-xam ak gàtt alliwo weesuwul nga naan sëriñ bu la mënalul ci àddina bii ci biir kaso yi dara, mënalu la dara yowmal xiyaam. Gàtt xam-xam rek la, gàtt xam-xam rek la. Wali yu yàlla yi dañoo xeeb àddina ba mel ni mbott mu medd ci seen kanam. Gis nga ni nga seexloo mbott, buñ la noon jëlal mbott mi sànni sa cati baaraam nga koy tiyee, wala ngay jël bant di ko falan. Wali yi noonu lañ xeebee àddina ak li ci biir àddina am. Wali yi noonu lañu seexloo àddina ak li ci biir àddina. Dañoo seexloo àddina ak li ci biir àddina. Ñoom dañoo gis ni lu la yàlla gën a natt ci àddina say daraja gën a yëkkatiku yowmal xiyaam. Lu la yàlla gën a natt ci àddina rek say daraja gën a yëkkatiku yowmal xiyaam. Moo xam yàlla dalaa booleeg saay-saay bu yàq sa der daraja yëkkatiku yowmal xiyaam, moom rek la ci yàlla nam. Yàlla daa gis ni lim la yéene ci tuyaaba, lim la yéene ci daraja yëkkatiku yowmal xiyaam, munoo ko koo jaamu ci julleeg woor ak natt asakaag dem màkka. Léegi nag mu wut ab saay-saay boo xam ni fu mu toll di yàq sa der ngir sa daraja yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaam. Loolu ku jàng histoire Seydina Xuseyru ak Buxtu Nasar waxtaane naa ko ba tàyyi. Loolu taxumaa jóg, loolu taxumaa jóg. Yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li saxaabaam yi daj ci àddina mburu daju ko ci taal, te mi ngi fi woon ne jonn di dund, mi ngi fi woon ne jonn, te kenn ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam manal na leen àddina ak àlaaxira, manal na leen xettaliku ci bàmmeel, kenn wérantiwu ko, waaye dafa bàyyi natt ba mu wii rek mu toog di seetaan, te naan jox naa leen randi yowmal xiyaam. Waaw, kuñ tër ci naaj fa paaka teg ci putam nga romb ko ni ko yaa fulaan, mu ne la labbay nga ne ko jox naa la randi yowmal xiyaam. Loolu ku ko defoon talibe yi naccoo di ko yi fuñ lay niñ lay def. Ab sëriñ daal buñ koy topp moom pour bu la kenn tëj kaso tax, kaso di nattub àddina, yonent moo ko wax addunia sijunul mu'min wa jannatul kafir. Wala yow gëmoo loolu? Ngeen ne ci réseau yi di coow rek te xamuleen dara, ngeen baal ma dara xamuleen ko, rawatina baatin nag dara ngeen ci xamul dara, ngeen baal ma. Yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam sol naw dàllam di siyaara ji nitu yàlla, te moom yonent la kat. Xanaa bu fekkoon ni nit dina doylu ba du ko jaral solu dàll siyaara ji nitu yàlla, kon Moussa dana woon doylu, ndax moom yonent la. Ndax distance ak espace tuxul diggam ak boromu, moom connexion direct la am, du indirect, connexion direct, mais tërewul, am na lu mu manqué ba mi ngi koy seeti feneen. Mu ni ko damaa ñëw ngir siyaara si la
waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni tarbiyu rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mun ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wéttiw ñak wéttétiw ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sakko ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa ali sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé nak sayyidina Khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xani benn bukku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa ali sallallahu alaihi wasallam fan la trouvé Khadir majma al bahrayni fa ñu tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen bal ma wata yu bari ay kassaw kassaw wata alquran ni bala ngeene wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeene wuy ji trompew de trompew nyaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw domi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem Musa ali sallatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw souf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw souf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam deng ni ko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird
ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci najjo tang jir benen wali bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi najju tang ne te nga randu fe ci kerga mu niko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeent xolal digeent kérok suba kérok ngon rek re mu niko dama baña joge ci kerga gi dem ci geker ci digeent bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munuko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbeke ya rabbi muniko diw momi bo gisé ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dalé ko noni muna muniko martaba sangam la doon sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis naani buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka mana tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la mana amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lu ci nam motax musa ali sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko muné ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj do nga bi di talibé sayidina khadir ta yonantu la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune su ko xiyass sayidina khadir amna ngise gum yoron mune musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonant la té mom sharia la xam moy sharia nangul liñu tuddé tahadi moy jalgati ton ci la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne té xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax moy wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ng may tarbiyu ne won na la adina bu mu ko yagale mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yon nek mu niko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñu ngay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim ne nous xalé bi niko de xat rendi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muniko wayew luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma sama yon nekatu ci ñu dal di continue dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu ñu yonnikul ci gan jog leen fi biñu genné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi ñox musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mir bi soti muni ko acci jël say bagage ñu dem muni waaw wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank
té mil bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax gina défaral luñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu mu ni hi dama ko faté balma bal mu ni ko wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkali ko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance yi ñu traverser mu ni ko gis nga

dekk boobu bandi moo fi ne, borom doole fi ne, ku am alal ju rafet rek lay bañ a gis, su ko gisee dana ko nangu. Mu ne ko su nga xale yooyu ñu doon yóbbaale juróomi personnes yooyu, mu ne ko am na yeneen i juróomi personnes 10 personnes lañ, seen bàyyi dafa faatu bàyyi leen fi ñu ay miskiin. Mu ne ko gis nga 5 personnes yële dañoo lafañ, ñoom mënuñoo def dara. Yeneen 5 personnes yi ci gaal gi ñooy liggéey di dundalaale 5 personnes yële. Mu ne ko te ba ma bàyyee gaal gi ak taaram bi mu rombe noonu buur bi, bu ko gisee da koy nangu. Te kon xale yi duutu ñu amati luñ dunde ak luñ dundale seen frère yële. Mu ne ñii loolu kay jar na ko nag. Loolu moom jar na yàq gaal gi. Mu ne ko gis nga deuxième personne bi mooy waajoo ju nga gis ma yott ko ba jàpp ko di ko rey. Mu naa mu ne ko rëyuma ko ci tooñ, ci ndigalal yàlla laa ko defee. Mu ne gis nga ngóor soo si xale boobu yi, mu naa mu ne ko dafa am ñaari waajur yoo xam ne dañoo gëm yàlla lool, wulu yàlla lool, doylo yàlla lool, waaye nag mu bokk ci xale yi nga xam ne dañoo puccatiku, teguñu seeni waajur fenn, te ñoom nag seen waajur moom dong lañ am jenn doom jooju. Li ñu wax naan benn bàjjo, benn bàjjo la ci nday ak bàyyi. Mu naa mu ne ko si ñoom mooy seen karaw bakkan. Te xale bi puccatiku na puccatiku goo xam ne nii wóor na ma ni bu ma leen ko bàyyee bis dana ñëw mu delloo leen ci kéefër, te bu leen delloo ci kéefër yóbbu ne leen sawara ba fawuti duutuñu fa jóg. Ma xam ni ma rey ko ngir seen bàyyi ak seen ak ndayam mucc dem àjjana, moo gën fuuf ma di ko fi bàyyi mu di leen delloo ci kéefër, te yàlla mën naa wër sëgalaat seen nday ak seen bàyyi jeneen doom. La waajo waxoon ku dee sa nday juraat, mën naa bu ma ko reyee ndayam juraat. Ngeen baal ma. Mën naa bu ma ko reyee ndayam juraat. Ah, mu daal di koy rey. Moussa ni yow lii kay jar na ko. Delloo nit ci kéefër kay jar na rey bakkan. Mu ne ko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral. Naa mu ne ko dafa am ñaari xale la yoo xam ne nii ay miskiin lañ. Ñu ngi ci dëkk bi. Yettim lañ, jirim lañ, màggaguñ sax, mësëreguñ. Waaye seen nday ak seen bàyyi nag ay jaamukat yàlla lañ. Ñu baaxoon lañ. Bi ñu tawatee war a génn àddina, ñu gis ni seen doom yii ñoo war a doon seen alal bi, seen ñaari doom yii. Ah, te xalal yi xamagun alal ba mën koo jëfandikoo fañ ko war a jëfandikoo. Manaam ne ko alal jooju ñu fi war na bàyyi tañ waroon koo doon, moom lañ gas ca taatu miir bi suul ko fi. Yaakaaroon ni balaa miir bee màggat bay daanu, seen doom yooyu danañ màgg ba jël seen alal joojile. Léegi nag miir bi nar a daanu, te bu daanoo waa dëkk bi danañ gis alal ji jël ko, te fekk xale yi mësëruguñ. Moo tax ma ne naa defaraat miir bi, bu ko defee balaa àggaat ci di ràpp bay daanu, dana fekk xale yi màgg ba jël seen alali bàyyi yooyu mu nekk seen ndono. Loolu tax ma jubbanti miir bi. Muusa ni ko jar na ko de. Lii kay jar na jubbanti miir, te kenn du la fay. Lii moom jar na ko. Bokk yi xam-xam bi Muusa jëlee ci Xadir sëriñam bii, te siyaara yi sëriñam dong ko koy may. Dem siyaara ji rek ko may xam-xam bu bari boobu. Wallahi boo ci doon bind ay téere ba yowmal xiyam du jeex bi xam-xam, boo ko doon sara ba yowmal xiyam du jeex. Nga bëgg a gëm ay nit yu lay wax naan jóg siyaara ji bàmmeel, wala takk aw fas jóge barab sàngam jëm barab sàngam biddaala. Ñeen ñi naan yonent nee na ñetti jàkk rek moo jar laxas: Masjidil Haram, Masjidil Madina ak Masjidil Aqsa. Ahakay am nam ñeenteel ak Masjidu Touba. Ak Masjidu Touba, ndax la tax ñuy solo dàll di dem Madina moo nekk Touba, la tax ñuy solo dàll di dem Baytul Haram moo nekk Touba, mooy yàlla yi kese. Allahu wahid, Allahu wahid. Ni mu amee am njaxas fii ci Touba nag, ba nga yaakaar ni waa Touba wéetaluñ yàlla, noonu la amee am njaxas ca Madinatul Munawwara nag, noonu la amee am njaxas foofee ca Makkatul Mukarama, waaye noonu la amee am njaxas ci Al-Quds yi Baytul Muqaddas. Bu fekkee ni foo déggum jaxas rek. Yàlla jaa ngi taw de, dama xamul nag buru yi bii. Xam nga man yoruma terrasse ay seng laa yor muy taw moom. Ah, mu ngoog riir mi. Bu fekkee riir mi du yàq dara insha allahu taala ñu continue. Ma ni kon Muusa ngoog alayhi salaatu wa salaam jóg na siyaare ji nitu yàlla, jële fa xam-xam boo xam ni fees na asamaan ak suuf. Jëlee fa xam-xam boo xam ne fees na asamaan ak suuf. Loola tax Sayidina Anas Ibnu Malik nekk leen nee na Sayidina Omar ak Sayidina Aboubacar Saddiq radiallahu anhuma nee na Aboubacar dafa xëy suba solu dàllam waa ko dem kër Omar. Yaa Omar, mu ne ko la bayka yaa Aboubacar. Mu ne ko ah, man de damaa gisoon sunna su yonent bi doon def, ma bëggoon ñu ànd def ko. Mu ne ko waaw, soos sunna san la. Mu ne ko damaa gisoon Mohamed Ibn Abdullah alayhi salaam bari lool lu muy sol aw dàllam dem di siyaare ji ummu ay man

0: Umu Ayman. Dama bëggoon maa ak yow ñu ànd dundalaat sunna si yonent boobu dem siyaare ji Umu Ayman. Omar ni ko ay ca lu yonent def koy jar naa def. Dal di jóg solu dàllam. Mu ànd ak Abu Bakar mu dal di ñëw kër Umu Ayman. Dal ni ko yaa Umu Ayman mu ne la bayka Abu Bakar wa Omar. Mu ne waay ñun de dañ la doon siyaare si ngir yàlla. Dañoo gisoon yonent dal la siyaare si ngir yàlla. Umu Ayman nakk ab gañ-gañam di jooy jooy yu metti te yàgg. Ñu ne ko maa tab kii ka yaa Umu Ayman. Yow Umu Ayman lan ngay jooy? Looy jooy yow da ngaa nanguwul dogalub yàlla li yàlla jëli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii ci kaw suuf moo tax nga dem di ko siyaare ji moo tax ngay jooy da ngaa nanguwul dogalub yàlla Umu Ayman maa ngi ci profité di ñaanal soxna Ndey Wadd yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko te yaatal bàmmeelam jigéenu Baye Sam la woon xam ngeen ni Baye Sam da ko daan gane ji na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko Baye Sam foofu laa ko doon laaje len li ci Louga la waaye li ci des foofu ci conférence bi ñu daan def buntu kër soxna Ndey Wadd fa laa ko laaje woon bu ngeen ci mën naa leen jox firnde rek ci lu mel ni bi ma koy laaj ci kataballaahu yooyu nga xam ne moom laa doon waxtaane fii démb ci benn télévision kataballaahu yi Seigne Touba bind te Seigne Touba ne kataballaahu tabaraka wa taala anna baytulahil haram tarafahu malaikatu ila Touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam foofu laa ko laaje woon Baye Sam tam ni ma envoyé ndaw yow laa waxi Seigne Touba nga di ma ko laaj waxte lam waxte señ Gaye Defaat maak la ko Cheikh Abdoulaye waxoon ci kata ba yeeg nangam nangam ba ñu delloo ci kër ga mu naxasaale noonu daal tontu laaj bi noonu rek waaye bañ delloo ci kër ga woo na ma ci néeg soxna Ndey Wadd leeral ma ci loo xam ne nobbu ko dégguru yi wax naa ko ba tay soxna Ndey Wadd moomu yàlla na ko yàlla doole njëggal te yërëm ko bi Serigne Sam génne àddina daf maa woo ni ma yow day da nga may fàttali lool sama góor ga sama càmmiñ mu ne damaa bëggoon at mu ne nga ñëw fi yàlla xam ne dem naa këram ñaari at at muy ma dem fa benn yoon siyaare ji ko ngir loolu mu wax rek ñetteelu at ba mu fay dem ma fekk mu faatu mu génn àddina ay doomam laa fekk ñoom Saama ñoom Ibra Mbaye ñoom laa fa fekk ñoom it mas nañu ñëw sax seet si ma fi ma doon jàngalee ci Dakar yàlla ne leen yàlla taxawu booba laa leen mujj a gis waaye en tout cas la kulli xaal lii moom lu am la lu am la ñi tamit muy Abou Bakar muy Omar noonu lañ def dañoo dundal sunna yonent mooy gis nañ yonent daan siyaare ji Umu Ayman ñu dem di ko siyaare ji léegi nag Umu Ayman nakk gañ-gañ di jooy ñu ne ko waa yow maa tab ci ko yaa Umu Ayman yow da ngaa nanguwul dogalub yàlla ndax li yàlla gën a jëlee fi mu yonent yàlla Mohamed moo tax ngay jooy mu ne wallaay jooyu ma loolu li yonent bi génn àddina taxul may jooy de ñu ne ko lan moo la tax di jooy mu ne li ma tax di jooy mooy bi yonent ji dund dañ daan rasuwaar waxyu bi muy bàyyi koo asamaan di dal ci kaw yonte yàlla Mohamed waxyu boobu naan yàlla nee na nangam ak nangam ak nangam waxyu boobu dagg nga xam ne yonent dem na waxyu dootu amati moom rek laay jooy aka jooy lu mata jooy aka jooy lu mata jooy gis ne bi mu waxee lii ni man jooyuma yonte yàlla Mohamed mu génn àddina dong ndax xam naa ni ma nga àjjana bu ma faatoo fa laa koy fekki waaye li ma tax di jooy mooy waxyu bi daan bàyyikoo ci yàlla di jaar ci yonte yàlla Mohamed di ñu indil ay message moo ma tax di jooy ndax waxyu boobu amatut bi mu waxee loolu Abou Bakar ak Omar kenn ku nekk ci mboosay rangooñ ànd ak moom di jooy kon gis ngeen Abou Bakar ak Omar ci siyaara ji Umu Ayman lañ jëlee xol bu tooy seen xol dellu ci yàlla doon ci seen xol mosu caa jóge ba mu jara leen simbo ay rangooñ di jooy kon siyaara ji lu am njariñ la ahamatu siyaar ahamiyatu siyaar njariñal siyaara ngir yàlla ngeen baal Seigne Modou bu fekkee ni li may wax am na bur wi ak taw bi nga woo ma sama téléphone wala nga yónnee ma message ma arrêté rek ba beneen yoon ma àggale ko bu fekkee amul bur wi ba tey rek incha allahu taala nu continuer bu fekkee ni taw bi buru bi amul lu muy jeexital ci seng bi daal kon siyaara ji ngir yàlla lu am solo la siyaara ji ngir yàlla lu am solo la bu nu delloo ci addisul kutsi daa ñu gis ni sol saw dàll siyaara ji sa mbokkul julli te yàlla tax siyaara ji bàmmeelu julli te yàlla tax mënees na saa jëlee njëggalal àddina ak loolu àllaaxira nañ delloo ci addisul kutsi addis la boo xam ni muslim solo na ko ñu jëlee ko ci Abi Hurayra radiallahu taala mu ne dafa am benn waay boo xam ne nii daa xëy solo dàllam jóg di siyaare ji mbokkum jullitam mu mu soppte yàlla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjali di siara ji mbokum bilitam lajal mako luko taxaju malaaka ma dal di soppi ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa waaw yow fo dem ayna turidu fan nga dem qala uridu haqqan li fi asal qaryah man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppet bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka maniko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dandi nga bañ ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma djou fayeku djuma bor djoxuma randi mo bagn ko fossete dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don setti lu mbiram demé muni mom de neena djum sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox ran ni nga bañ ko fossé muni dedet mané ko wa lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko dedd ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeegu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggelalé sax waji mu siara ji fa yanabi sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu deelen siarante ndax ngeen soppante deelen siarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci dara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal te yërem leen lepp mang koy yëf lepp mang koy yëf fa ngeen di dem dima laccé ñu naan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yëg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaa ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barké bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khairan jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxono juk tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jalla dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sama mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkuma ko fa ay nit wax ca leneen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu teki wul dara waye ndekete yow la la taxone jigu mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa furqiban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxaju muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yonent neena doom adama dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñi ni ah lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jël nañ ci Aba Ali Anaybori Aba Ali Anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma Aba Ali Anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudd nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tudd guddi rek gentu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasaltaqdi ajatak aba ali anaybori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciowu dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara jiko muniko gis nga boko siyare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siyara ji cheikh ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo jenn mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ang koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñaan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diw nga ñew nangam daldi jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex wedd fa man sa afal yumin wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bëre bi yonent yi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la xamru wali yi bëre bu nangu ñaan la yalla xam nako xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la waye xamru yonent yi wali yi tamit bëre bu nangu ñaan la ba kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba li rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yi dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yanamti ilani ak khabru wali wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom waye bërem yoy bërem bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayidina Awaysul Kharini radiyallahu anhu defena Awaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy Awaysul Kharini daana lek sax wetit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wetit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muni ko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi Awaysul Kharini sayyidina Awaysul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu waxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwérise ci sunu nopi nan ñeppayam yonent moni ab jaam ngi ni bo xam lu wax yalla def Awaysul Kharini té pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sahir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sunu nawara di woté Awaysul Kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari Vietnam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti Vietnam yi Ababakar Omar Aliyun neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari li yakna ni yow omar yak ab yak omar yak ab sayna lin yeen ñaar yeen koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko bimi deme ba yonent bi joge fi abubakar nek khalifa ba joge fi sayna omar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joge yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal huwaysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joge yaman ñew madinatul munawwara dafa feux bimu ñewé dal ni len wayeen ana waysul kharni mamay dégg fofa ñu ni ah waysul kharni mel man ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw mu ni ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jambu doye di melni man omar niko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mo xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la xade mom la ooy su xol ba seppliko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko abubakar nak deegal tudina liyat na bu magba wa abubakar mune ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kayma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonentou bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya seg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako sayna usul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرين نموه لي نينا برام خم خم ينجين دي ديج تماندو ترقال يالا أقوالي يالا ينجين دي ديج منيا مني نيوك سهداء يديوان تبادر نيويم موك سهداء يديوان بادر نيويم ñu ni am ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwuñu dé déwuñu dañoo déménager dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménager ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye Seigne Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé bo wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammeli dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna benn way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ji barabu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci benn waliwu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mu ne ko fo jëm mu ne ko Touba la jëm damay siyaré ji Seigne Touba mu ne ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan
1: tay mom bo demé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui dem poroxan té siwna ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna poroxan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seigne Awul Sukhari néna borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kessu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharani wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum allah min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñi nan ko dey jeexna ñi na dof ñen balma ko dey jeexna subhanallah Fa Seigne Modou waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëre bi mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben Allahu akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolu cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore yi neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratu ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seug bi netle ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako seug touba netle kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniko nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida hadiyal yonent bi hadiyal ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci warmay diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit ngaay dañu faara dox naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor té ni la mako waxé muni fekk boba li may wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon défé conférence bi niko digënt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi ko dégg muni ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñu xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj non yi ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom nekk muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi dugal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep dégg nañ li dey señ sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yërem ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo rewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangal nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañu wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé niko man dé bimay dugg dëkk bi rir dëkk sangam bimay dugg dëkk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waw fa la jaaroon bamay dem waye bo ak légui mat na wër mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti sourate ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokk yi dal ma ngi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wone ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jogne ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak len seeni nopp ci ñinga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bi dalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju ta don bida yunus sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken munu ko bidal jisaakumullahu khair jisaahi ño ngi ndokel mbolem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yépp yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamne way wañina lu bari ci sunu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamne ci bir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamne ni def ma dan dama dan dag billet di dem di waxtaan di ñew legi daara ji sax alcorane moma gënal lol lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamne adina bi ñeppay diglu waxtaan yi di ko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

aya bobu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti aliyyu sallam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ño fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañ wara lin wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañ lin wara diglu ñun bal mare dama xawasu non lañ wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi nenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala salam asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé way ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé way dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca daara ja te pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ni ko yow ki yalla yoni suratul baqara munu mako mokal jang na gudi jang beccëk yaronte bi ni ko après munu ko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum terema ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk mi xew sénégal angal bima koy jangaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga neko fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi tam nek sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bobu buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alcorane digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wa la tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa doomu jarba mba kenn muccu ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi

moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre seen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu an-na'ima la anallahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yalla na yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek jurom ñenti lobby yi mala wax jurom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fek jurom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek jurom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre seen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guid lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ma tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu wasalam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dina tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi floté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labé la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geejgi
heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama beugona sacrifier ndawni pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko non seulement de la lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndawni bul sacrifier ndawni suñu borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fi harj ghalu mal harj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam khala al qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni iza kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fi harj ghalu mal harj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam khala al qatl neena bu ngeen deme ba yegg ci ciatal muju jamono muna muni xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question niko li nga ma wax ni lolou fum am mu niko xaaral ma wo sama taylib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay taylibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defé na ana xam xam ba ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga ñuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu suli wat seen téré delu wat ci lañ neewon buñuy sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujjii wagniku dal ni nak dama bëgga jang dal ni dama bëgga jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amerique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga mëno genn rew mi mëno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jang nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'alahu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition
sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital faté fele seen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñu jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa seigne touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxa ñelna réussir ñelna barke ñelna tranga ñelna wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition seigne touba ne nako ko taxa ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fo koy tek ta lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilka ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunu rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkonta ni tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen ka yoy le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey nako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci etat wu senegal moy jëm jo xamni 15,000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ndjay ñuy dund subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nekk seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni worom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seen papa préparer leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yenen tou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won
ياتي سمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون الاخره يحبون المال وينسون الحجاب يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون الخصور وينسون الخبور يحبون المحسيه وينسون التوبه من فإن كان الامر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجأة او كما قال علي السلام صلى الله عليه وسلم نينون ياتي سمان على امتي جامونو غي نييو تي سامو خيت يحبون خمسه وينسون خمسه دانيي ام امبيسيون تي جرومي مير فاتاي تي ديس ييب سين امبيسيون موني تي جرومي مير رك لاي تنكو يحبون خمسه وينسون خمسه ني ني جرومي مير يان لا موني يحبون الدنيا jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayat ad-dunya wal-akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawna al-akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al-mal wayen sawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mune way dañuy faté nak ni yalla dañ leen réglé ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenté kërëm ga mu niko xana sa kër gi di teuna safara mu ni waw mu niko cey bo fexé won ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genn lako boko genn wul sa bop ñu genn lako R plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam na ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram
dañ doon dund seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dunde xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak kok ngay tekkale ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay gele ma ki fas kon intention yi bokku ta sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbollem jëf yépp suñu borom ma ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa ma barsak barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager aha kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ta faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsakku koku bu ta faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadith yi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nang baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nab lawannakum bi shay'in min alqawf walju wa nakhsi min alamwal wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji dem na yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes, 300 personnes, kenn ku nek presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def. Nga yaakar ni essence la ci def de essence gal. Fekk ndox dong la ci def. Te récupérer na seen xaliss bu nopi. Ngeen départ daw 10 km, 30 km, 40 km. Aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nyaay yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won
yalla ñewukum natom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir nenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañu séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak wa tilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf kuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujjii état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujjii tay ñi jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fi xam dafa am ay patriotes yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwawon état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga lacc wa makka ba nga xamé république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma difi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama génn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba génn rawdu bi nañ baye république bi té ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier té def seen politique ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen
lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut akpal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxon legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeutul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha sen xali legi sen xali munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ño xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñet yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi mel li bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wurt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayyid bo xon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw nit nga dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañu de mu ne gis nga ñooñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag moomu ñooñay dund borom makarim al akhlaq yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ni dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umumul akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu naa mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu naa mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu lañuy dund waaw loolu lañuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jangu ko
gis nga lu ñu dal ñet ñi ñu ko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa muttahidul jahil lu ñu dal ñet ñi ñu ko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developer rew mi nek ci jamm wallahi mo geun waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna na sal mandalal waxnako ba tay lol lañ ko defoon seigne touba lol lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxajuk xna fi ni tok na tal sama radio degg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof senegal mom liko defar bam aksi fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat senegal bam aksi fi cheikh ahmadou bamba wa sayyid alhadji malik ila akhiri révolution pacifique mo soxat senegal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat senegal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbele ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamé rek lay wax ndax al iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bama ko waxé ci télévision al muridiya ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man li ma wax du say wax waxu seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamo ko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamo ko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtan wi jeexut waye ni mala ko waxé lu gala yandute yaram wi taxuko wir torop bo bu met la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mënu mo na ñak baña ñew su la nexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm
kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne Mustapha Lam la, ok, jisakumullahu khairan jazayhi.

0: bima demé ba nam ko djegal nam ko bal ci la ko ilham ay bat ci la ko ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom def ak adam ali salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adam xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adam ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ep ma yermane innahu huwa tawwabun rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am waye adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko ngin bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ngin bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin في الأحراف كانوا كنا خمناني بالي آدم لكو يالله صح وعي جسنا آدم لتخ بقى القرآن مثال نيو الخالة وعي من خالة نيوم نيار نيانا نيو تكت آدم مو توب توب على الجبرم وعي بمعنى كم يوب على لسان وحال جبرم موت القرآن نيو خالة سنين القرآن دي وحي وعي آدم مم comme doul responsable ki awala beug wax xala mom comme doul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jeukeram moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirihi li gëna bari bude ñu jang philosophe diine a général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ñu bind fa la ilaha illa allah muhammad rasulullah ma xamni yow su tuwi nim tedde tur wo ko lekkelel tur wo tur wu tedd la wo xamni lula ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi Adam am ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw Adam mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëp dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tuddfa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliku bim ximmiliko ëlëk sa mu déllu wat téré ëlëk sa mu déllu ci ayo no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu abdir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tu suñu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni benn jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diya kay jox ma diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu dila wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soyi bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soyi bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti neena seigne soyi bu di dox radiyallahu ta'ala hu ba yam ci lu melni ab dett mbeer mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur na dettu mber mu ne wa mbacke da melni dettu mber la mu ne ko ndaxam sax de du dettu mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi mu ne ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni dettu mber ni koko niko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muniko wa way man duma xalab nak man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni aklu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko dege moy wa jo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yekati ko jox la man non la dege aklu amwalu nas biti bi nafsi lek alali nit ci teyuk bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyuk bakanam bi khairati bi nafs xolal waxi cheikh son yi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddi ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssam bu ñor tab bi yentu yalla no mi ngi ni wota na jooni at yu man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm té après da ko téy ak yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gëm la ak bañ la gëm lolou tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lolou l'islam jangale de bay nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yek ñom seen dedet bi mi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amnu cheikh abdullah mbacké waxon de neena de gëm de mo gëna woor wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser ñu xa danser cheikh abdullah mbacké moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juñu adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone kuy mer la dañ nan dafa mer dafa mer dal len di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci ngawsuf kenn rayal ñep ñu ne yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deti na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom niko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse gendi ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم فري بي غي بس ويتاسي دغ فري بي غي بس اوتو بي تخاو لي دي باكو يالا دي جانال يونت يالا نو نخ بوبا نخ اوتوماتيك امنا اوتوماتيك فري غي بس ويتاس دغ فري غي بس اوتو تخاو موي بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم سن بروم مكو واخ يونت يالا نو نيكو موي داوال سا غال دي موي ويتاسو غال دي moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo dagal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mu ci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka vi cheikh ahmadou bamba joge jamonay seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamonay cheikh moudou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhir ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek waman ma'aka rek waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem ba saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti li baye samit waxon na kiko ko netti li waye man fatina ko waye man mom ci bokkum mako netti li ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran dëgg mi nafa alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeyeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nek akon day mbacké fakk nako moy prêtuma ci attention kon ne mbacké fakk nako seigne touba diko ah dajé wog yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone reference fumako musel lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko sekk mbacke doy nonu sekk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirou ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirou ngay tit do gis lolo nakari muk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxumako ngir fanatisme waxumako ngir ni dama daanu jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lako so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm al-qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum ko waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gisé ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa djegge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa djegge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran lool la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamono tek cheikh muntaha jamono tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbake ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotté wulen dara ana bok rewmi dong ngeen def waye jotté wulen dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis waajo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katch kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trac mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf nañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay baddi lolou l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may carton gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax waman ma génération bu ni waman ma rek ñi top kam andal fuko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah amna njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla du tax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané loolu défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kéro bim gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu génn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax baaxay wax yalla taxon baaxay wax xamul non sax dina ko gis baaxay wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale waajo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottuko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bimu fi fekk Fir'aun ni ko doko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ku weddi laajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank xalo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawaita tukhni kullama ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sa système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni may mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ mbëtt tay naan ñex sa ngay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Moussa must nang muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Firawna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Firawna nak Moussa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa daldi commencer di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé Firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sacrifice manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sacrifice leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlbeuti croix yi croix bu nek rek mo wëlbeuti ko ci kër ko and ak Firawna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolam ñi nga xamni ñoo and ak Firawna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp niti Firawna lañ Moussa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñi ko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khala ashabu Moussa inna lam mudrikun khala kala inma ay rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni Firawna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wala ñu bok Moussa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acci nañ leen dabi daldi jité armée bi mom ci bofu legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Firawna ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibey Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Firawna ci gayam dana ñu jot inna la mudrikun li nga sayidina Moussa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am ni balde
1: wax
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Moussa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko Moussa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Moussa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Moussa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa anjay ñen balma wanjayna Moussa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal Moussa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na Moussa Musa la lay bok ak Musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam baye ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu muccé nak mune sama akhranal akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yenenou sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wat tuti musa mom xesso bi gudde gudde la waye mom na ci yëm fofu dima ko waxé won bu fekkone yenenou dina luqu njur dal musa yenenou bi luqu njur la bu ñu délo ci benen yenenou bu ñi wax sayidina isa ali salatu wassalam isa ali salam yenenou yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say biñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xali nit ko di ngi ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danser la bu danser la mune yalla nang ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bi genn adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bu critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahim salih docteur ibrahim salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko deg ci benn shaytané rek benn shaytané ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la deg nonu seigne touba netti ko ko nak nonu seigne touba ko ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako waaw ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx du tax ñu nang ko du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku deg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alle yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar len ma weddi tuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man jurumako de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi warante ci nan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na deug yalla uma soxna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugusé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam biko yalla soppé bam nirok isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa alayhi salam li mo waxal légui ni yeen nit la borom ci fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam nirok isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek daal di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alquran misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro ak isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di faxas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bi mu correspondé dunduk yonante yalla hima salam yeb sen histoire correspondé ak bisutam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah akay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nñ ci yalla mussel yalla nñ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngén may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulut nam wara estabale ah su ko defé rek bañona neenal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xayna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba ñom yalla xam nako yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeum si di Moustapha Mbaye Sall moy ngal xoli julit ñooñu moy ngal xoli talibé Seigne Touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek ko yëngal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul muridiyya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga dum wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni deg ngeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoir ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jëlé ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ba bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne temeri ikhlas waye yoyu du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara umpu ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi mutatis li yalla namako yalla fayal mom cheikh mudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jeuw fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndey da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xam nako mustapha may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal ci kat difu ko ci par lo de da wax raison yi ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax du mako wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalla na yag kero bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dede def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga fele ci rayba dara jang fele ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogu ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nang nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sust rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñew ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de ma ngi ni jëm Louga ci gambu waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallou gi nan may Seigne Fallou ko bañe ko nangou munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wéru wi bañ agge ci wéru ki danaka rek man nga xani suru wéru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhadji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallou goge fofé ci gambu ga kérok loolu la ma ci tegal ni man mi ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhadji Bara man la fa yebal bo mo fa dan representer Alhadji Bara ñu nekkul khalifa wer yoy ñu ci tag rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yag la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal na yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xamni mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abo manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako cheikh mudu mbey cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxé to yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek jappala nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot té nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem bëggën malaika malaka la wax dé ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adam man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadar allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doom adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ci échantillon def ci doom adama dem ci melaw mbam xox sak ci def ci doom adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ci def ci doom adama sak ci melaw malaka def ci dom adama nga xamni dom adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun dom adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci dom adama motax muni dom adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom dom adama sans départ san depa non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yarkat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakkay bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu
xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitna len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako ciona bu ne xalel bi tek namako ciona bu ni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw cionay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choone bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choone bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mëna ñoo gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané tapalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosé le bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna fajé joy Olaf Ndjay nak néna joy yi gone mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran baye ba diko am fayda bokk yépp wax mun len ki yama doy joxal len mako sama do ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama do man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xasse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale baangi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa légui tay da nga gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngok ñor bu ñuy noddu nga déglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé
mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arrêt bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légui xalel bi bu fa ñëwé niko man dong serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy ab téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël sibu dañ may ray de ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xol bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci sibu ñi xam aré baara ci sibu fa la nekk di wote téléphone té nan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci bu rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo pa Murtala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Murtala mi da la daan wo téléphone mani waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut danañu ma ray nangam nangam mané ha mu ni wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li mo yaq seen njabot acca jëlal xalé bi yob mu ni wa deer kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yob waye def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba kon xalé bu wut lu ko neex dedet yar ko bo bëgge jam ndax bu yaakar ni xalé bi bu la finalé ci adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nekk ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu ne xalé bi wërtaté nga yar xalé bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyé la yëntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit mu ne ko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour bi rafet
nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ni jur dom tuddé ko yak mbotu ni amul yaakar ni nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yantu yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantu yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantu yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba ko ko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bambassal ci ahmed bambassal mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui pour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmedou bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur wo moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur wo la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laj ëlëk respecté wuloko aïcha ci fama aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon bolé ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek la jël seeni wajur ba mujj nak seen lejlegi dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wolulul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wolulul rek wolulul amna doom adama yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adama yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko soba ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ñoo xamni melaw xar grawuluñ dara loolen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel loolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loolu waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara loolu lañ ko amna ñoo xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ñoo xamni melaw geleem duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk geleem ngi ni tay boko toñal gelem togal 10 ans ngeen doga gisse wat bulay gis defay 10 ans la wax bulay gis defay xamé na la mom gelem dana fexé ba djégalé bula doré wix rek xamal ni toñ gan ko toñon lay fayé.
mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu la ko mom mus xana lu mu jekk mu dem lu mu jekk mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ ndariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu di la lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki nit ki jikko yoyu benn par benn benn par benn benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonantu sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonante bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi tudde ay xuma ay bajjeni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yobbu legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa dom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci benn école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek Sénégal yore fi njabot ga nek bitim rew
ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nekk Sénégal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digënt njabot yi sa njabot gi ne Sénégal ben sëriñ daara nga koy sanni paré nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100,000 wala yenn 10,000 francs wala yenn 15,000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wër yu ne waye sa njabot gi nga yoro bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne Sénégal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yépp mo koy toggo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25,000 francs waye gis nga dom dene ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xalisam dana ñew ka ne ca daara fay jangale fi sabilillah bolé ko yara wéru déwu ne du la deg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo ne lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga len di yamalé taqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye sénégalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayal ak roq ba waaw dang ko naan balma roqanti la fi mu far bayal ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci balma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ni ayu lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mo am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yépp khu anfusakum wa ahlikum nara fexel leen ba bu leen dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu bëggee mucc nu muy def mooy loi yàlla yi na ko jéema respecté ak nu mën a def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ñoo gën a sedd loi alaxira sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yeen mas'uliya la ci njabootam te yowmal khiyam ku ci ni yàlla dana la laaj li nga responsableon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nekk responsable nga te yàlla dana la laaj la nga responsableon ana noko don doxale xolal mas'uliya du yàlla doon wax yonnante sallallahu alayhi wasallam Mustafa alayhi salam yonnante yàlla la de waaye suñu borom dafa wàcc ci moom aaya di ko fàttali responsabilité bi mu am ci njabootam kon li muy tekki mooy ñun ñi ndeke bu nekkoon ñoo xam ni dañuy connecté wu suñu digganteeg suñu borom bis bu ne suñu borom dana ñu rappelé suñu responsabilité ci suñu njaboot ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla di rappelé responsabilité bi dox digam ak njabootam mu ni ko yaa muhammad alayhi salatu wasalaam waxin la
wamru ahlaka bisalat wastabir alayha wamru ahlaka bisalat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na ñu ko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne baye bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi choona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek epp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentou waxone sallallahu alaihi wasallam sun borom lol la ko wax wastabir alayha muñal choona bi nek ci yare muñal choona bi nek ci education lele nga defal ko nit sax lele nga defal ko nit sax mu trahir mu wor la mun way bum la tax décorancer de bum la tax décorancer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir li mun bum la tax décorancer de mom du fay de yalla ay fay mom du fay de yalla ay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorancer xolal yow 4h du matin 4h du matin yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manal lu sen bop dara yaay yekati yaay yelep bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifey jappal ni defal ni xepil sa beedi xol ate bombal sey beut ila akhiri ila akhirihi choona bo bepp yang koy togo wajur ya ngay teud di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga teud ñom ñep dañu teud ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam teudde bo julle ba selmal niwal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yëpp bayyi nga ko mënuto dem fenn legi ba ñu fatlikou Cheikh Murtala am mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak niko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yakuna mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yen yena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug
yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante goné goné nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamna mom lay xaar buy dem may dem waxna deug mo piné yalla xamna ko mo piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom example na mo seug non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind na ko lul xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite القران كو اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا موني بارتي بي جيم ادنا اك بارتي بي جيم سفر نياري بارتي ادنا بييب نياري بارتي دونغ لا امول نيتال نين نك نيوال سونو ريو نيتي تيميري بارتي جوروم نيار فوك جن والك ديمي نغي في فك ماني ني يال نان يالا موسل سي ديموكرات بو فكي لي موي ديموكرات ادنا لاخ دي ادنا غنا ياتو سنغال تي ادنا نياري بارتي دونغ لا اصحاب اليمين واصحاب الشمال اصحاب اليمين واصحاب الشمال بارتي بيغا خامني نيوم محمد اي سين ريسبونسابل موي سين بريزيدان دي بارتي غا خامني نيوم ادنا لا نجيم ديريكت موي اصحاب اليمين اصحاب الشمال موي بارتي بيغا خامني ابليس موي سين ديريكتور موي سين ريسبونسابل موي سين ليدر ñom ila jahannam la qadar allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré mang lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhus sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitaay amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitaam yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitas nu manam niñ ko waxé sax ay niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti sheitan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gem sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu
waré milité wu ci parti yonnte Allah Muhammad du insister pour milité wu wa yor dom mu nek militant iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni leng dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yonnte Allah Muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation mal éducation wa du fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonnte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk leader suñu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñep na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitew una muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat du wax minita bu ne muna muni jikoy jikoy leaderam lay amé fekke minitas me deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni loolu wajib la wajib la obligatoirement la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni loolu obligatoirement la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc ñoy ñoy référenceu xalé li pas parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih
muha sayna usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihin wajiba wajiba legi bo de referu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmed bam wax nako ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisal imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek neena neena bo beugé xey doon am yont yalla muhammad ci kawsu naam ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du won yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisal imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gessu seen la jaawale lak mom boko doonu tit ko la xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaarun rek yalla di xey rek yakal la mbir mi iza ajabatka khisal imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawla xey jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bare fu cheikh ibrahim niass al kawla xey nekul rek bo fasiyene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasiyene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ajabatka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seen seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayul ko lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imité dédét jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba déssu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dédét isa ajabatka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba néna buma lay yémé jaaral fima jaar rek ci andu khudous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy dox la ci kaw suuf bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas nga wax ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinc mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho serigne sambay rahimahullah ridwanu llahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu kako war na wax bam ci jotee waxon nako lam tay wax
parfois rek mo xtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolou kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq go ne nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julle ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas allah aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri niko yantibi sallallahu alayhi wasallam waxan khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekki nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng mi jëkkoon danaka mën na wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yu jëk dugg ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ si ngeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga del war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma serigne si waxuma serigne si way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seut yo xamni ñanga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su dëkk si taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawone te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka
dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci

sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daan rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul koko te cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso protocole ru ndjeerem parce que njabot gi muy japp mom protocole yépp di leen mandat def ko ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay yi ba légui serigne sou djoub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang ci ri gaayu jikko ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy sen wasila melni rek seigne moudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo di serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi digle wul tere wul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat digle wul tere wul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ko tere legui na buñ demé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak démal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci sëriñ ci nak amna sëriñ so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay sëriñ dédét agguñ fofu ak guñ fop bo xolé xukal bukaaw bi ñu naan matna serigne xukal bukaaw bo gisé ñu naan matna serigne xukal bukaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak ak guñ fofa su boba kon do jibul ci xukal bukaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xukal bukaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xukal bukaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da oxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen chaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gisee seigne moudou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne moudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne moudou mbay cham muna mëna xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne moudou waxtaanu benn passe bi sax jéxut yalla xam nako su ko défé
yaxna ma tam

li ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat su ko défé kon xamna dama yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reer reer yi dimb amna ko yalla xamna ko dimb ak katrir moy ku ñuy wax yag na ko tudd ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor daara ma dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu ma koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu déwune dana ma yone hadiya ak joju ni ma défal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ moudou mbay cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama bëgg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jaynaba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci keur rakam jum jënd fi xom dañ ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi mu ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna ko joy ni ma fukki at ak ni ma la di la deglu guddeg beccëk dal di génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bëré bu liggéey kay mom lay diglu ba karaw may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ruy yowmal khiyamat akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gan di joy waye samay bëdday taafu ma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako
man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and munta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jeuf jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñew fi ci daara ji bi ñew ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen tere jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fo ne maneko mang ci toori demay liggey mun mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ganaw bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhir li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangala fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangala fi indi mu daal di re dem té waxna deug li ma doon def man nako de woné ko demal ci sa liwoje yow liggeel mo indi wul jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaahi wa salaam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir doom adamay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام أفزع الله وراء بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين. Dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Aly salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàl weer wu teddu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wa salaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadaan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndomb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax nga xam ni li nga wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp luñ wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wëlliw ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadaan di weeru mag ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul rajab ala sairi suhur ka fadlil quran ala sairi lkalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni ni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah hal ali salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko adih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busralana qad ata muni busralana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alaina al ashul hurum mom señ touba busralana muni busralana agat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muñu xana ba nga xamni ni wéro la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yaru wu nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu mel ni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muridina wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nupi feñ ci seigne touba ndax mënon na feñ ci fenen waye mu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin ko nit nak yeniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñoom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ne xam na ni ñi ngi dik adina ama wasasin ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou lañu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nang ñaan naka nonu seigne touba moom bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuy do wolé ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu ya fadilan fadallahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibaar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal, dal di koy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy li ñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ta buna ya fadilan fadlahu al khala, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudi Fadal radiyallahu ta'ala anhu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono, kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo, comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak, bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di, wër te doto wëré di. Da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëré de ba dajé ak mom wër te doto wëré di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba sun borom delo ci sa fit delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'il ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikh Mohamed Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay melal melal melni ko musta jak, da ngay figure and ak mbecte luko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mohamed Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram, fofé Muhammadu Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yapu, li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mu jigani dara man Seigne Touba, yalla bañ mu wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mohamed Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam momi, batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun charon garab ga bayatu ridwan, muni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al Qur'an dani inna lisina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jibal len sa bop jibal len sen bop ga ñoo ñu dey dara bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko digeesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy wali woni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu mu ñewé gis ni jamono yalla ngi ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla naka faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mënta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allahu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada min yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nang si ni borom bim tejoon lu mu ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja mu ngi ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bim tejon denc domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bunawtiya bil irada gis ni tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bokhun ci biram neena bokhun ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talibim lay wax jitu bunawtiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono ten ko ni xam na ni cheikh mohammed fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayyi ko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xin sun borom soop te du xin
likay usabi qarqi ada dama bëgg doon kintaanu sama jamono kintaanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow serigne touba joxat na lako addiya yow serigne touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëg gi, bu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitmal serignam fitmal serignam ni mu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti serigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam na biti serigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi muy Jumaa'i Touba Jumaa'i Touba al masjid al kabir Jumaa'i Touba bokku ci ñu tan ñu gën ri nek ci ndabax kan la ñu ñu faadal yalla dugal magam yim fi wootu ñu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex cheikh mu di faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu jumaa ji legi bi fi seigne moudou mustapha joge il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéné ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté mu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tuddé mbay mbay waxtu bëgg ci bé day wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meññ lu moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xorom tan ni wuriñ ñun kon mom lim doon bay lepp moy jumaay seigne touba ji lim doon bay lepp jumaay seigne touba ji lako def yow suuf si li ni bay fi sa biir bo ci naré meññ lu naré moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xorom deggal ma bi irada ki ni al muridu sadiq deggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw yi lo fi nara meññi te du dem bu nara may jumaa seigne touba ji yalla na doon xoram motax itte ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rek bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo doon jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi
mu ni ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man cheikh mu ngi faadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unita fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan saykhal xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ngërëmal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadith ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dalla ala khayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dalla ala xayrika fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa ji ñuy taxaw fi sabili ji ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñu tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dalla ala xayri ka faailihi moo tax sëñ tuba waxoon ni yow sun borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi àlaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax alxalifatul aan fi asrina wala boo nga ne alxalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay tuubaa lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bii jamii waxfir li man amaruhum bii jamii
amun faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aji ci juma ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye andak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh abdul fadl walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hono ko ci wala ndjay waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala ndjay waxeti nan nit ki dal lim la may dessena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp dessena ci cheikh abdul fadl wallu yalla yep yem ak wilayatum mom ñu xam yalla deug yep ñi yemu wilaya ak cheikh mohamoudou fadl yalla xam nako waye mom seigne touba lay yem mom seigne touba la ñu ko diko yem en bal ma de ma xawase motax mom cheikh mohamoudou fadl muni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh mohamoudou fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu yami kun kuni yami nga xamni yaangi dugg digeunte murki ak malakoot yami nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yami nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yami nga xamni yaangi dugg ci wanagu yalla yi di dugg ko feey ak jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am ni gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jom naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amoul fadal neena jombuna noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis ku melni seigne touba do ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah Allah yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni bi ko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi ko tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko keur xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la seigne touba yi tabalika dako don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fetli jami yalla nanu xettli radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba newna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa nu soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam na ko di wa yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñu timbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek dem fu mu jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi joge legi son xamul kañ la bo deme sax yah ye li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aaje wo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may soxal li wi moné boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fa feba ñu ñu jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi day ñu la ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ni ndax da am febar bu ci ne nangul o nit yalla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ ni di la digale ga téré nek wasita sa digge ak sa borom mo tax sey mudu faaru di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem sukku tabara bu seigne touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwaa ya muhibban fuhadi dahra maswaa dara wax soxlaam nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ñuna dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de ñuna mu niko waye nak amna soxla
muni maangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbaama bëgg ko mum tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mundou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mundou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yenn ni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man wor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming ko jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie

sëñ bi dara du dem, dara du dem. Bokk na ci enseignement bi jële ci war a jële ci Cheikh Moudou Fadal, mooy ki la yàlla séddee nga féete yoo ko te doyloo ko nag. Ki la yàlla séddee, ginnaaw yàlla séddi na la ko doy, waaye doyloo ko nag, doyloo ko nag. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd tedd tedd ba fa Cheikh Mahamoudou Fadal demee daa xamal yonente bi ni ko fa sëñ Touba laa jóge nag, saa waaja fa laa jóge. Waaw waaw, wan ko ni ko xam naa ni yaay sangu bindee fi, xam naa ni yaay sëriñu saab sëriñ, waaye nag man saa sëriñ baa ma yónni, fa laa jóge, ci moom laa jóge, saa sëriñ ba laa jóge. Fa min Touba bi tayibata xat nazal naa nasuuru sayidi saxama alhumam. Ah, dikkal naa la de, dikkal naa la yow sangub sang yi de, dikkal naa la. Maa ngi nii wàcc sa dëkk bi ñuy wax Tayba, Tayba mooy Madina su mu nawara. Mun waaye damaa ñëw ngi siyaare si la rek, ndax xam naa ni yaay sangub bindee fii, waaye nag maa nga bàyyi ko nag min Touba de, min Touba ila Tayba. Waaw, yonent bi moom xam na Touba moom, yonent bi moom boo ko ne min Touba jiitu min Touba, moom xam na Touba gi ngay wax. Jiitu min Touba moom sax boo ko waxee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam na ni Touba ak Cheikh Amadou Bamba ngay wax radiallahu taala anhu. Waaw, jiitu min Touba moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam na ni Touba ak sëñ Touba la. Muy fa man saara alxabiba wa saaibayhi fala baxsan yaxaafu wala malaama. Mu ni ndax boo gisee ma ñëw yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ak sa ñaari xarit yi nga tëddandool fii, yaa ak sa ñaari xarit yi nga àndandool fii, muy Aboubacar wa Omar, xam naa ni yéen ku leen siyaare du perte addina, du perte alaxira. Xam naa ni képp ku leen siyaare dootu am lu muy ragal, lépp lu mu ragaloon raw na ko, lépp lu mu ragaloon rek làq na lori loola, maanaam mucc na ca, mucc na ca. Mu ni yéen yéen ñi nga xam ni ku leen siyaare si dootu am yaraanga, képp ku leen siyaare si dootu am yaraanga. Moo tax boo ñëwee Madinatul Munawwara bu dugg ci jàkka ji, bu fekkee ni waxtu naafile la, da caa bokk teggini siyaar nga julli ñaari rakka ci jàkkay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, doog a waaxu nag dugg ci xabru bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Boo duggee ci xabru bi doo jàkkaarloog penku, da ngay wan gannaaw penku, te pourtant day penku fa la ñuy dàkk yàlla de, waaye da nga naan wal bit wan gannaaw penku, mi nga xam ne fa la ñuy dàkk yàlla ni yàlla ni dàkk leen ma fi. Jàkkaarloo kan? Jàkkaarloog rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, jàkkaarloog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wan gannaaw penku. Nga xam ne ñu ngi tëddee nii wetu ndeyjooram, bu jugoon dugg rek day jàkkaarloog yow, nga jàkkaarloog moom, waaye doo ko doxee gannaaw mukk, kanam nga koy ñëwee. Boo ñëwee ni ko assalaamu alayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, assalaamu alayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Boo randoolu tool ñu xasab ci sa ndeyjoor tuuti, da nga fa fekk Aboubacar mu tëdd, mu ne ni ko assalaamu alayka ya Aboubacarin sadiq radiallahu taala anhu. Nga rand waat tuuti ci sa ndeyjoor lu tolloo xasab, da nga fa fekk Omar al Faruq ma nga fa tëdd, ne ko assalaamu alayka ya Aba Afsa radiallahu taala anhum jamian. Léegi nga ñaan li nga bëgg a ñaan, maanaam jàng li nga bëgg a jàng, defal leen ko addiye, defal ko addiye rasulullahi ak ñaari xaritam yooyu, ñaari soppeem yooyu, bay boo nga boole ci sëñ Touba nag, ndax sëñ Touba nee na, sëñ Touba nee na surtout que misli jaarey, surtout que mis, sëñ Touba nee na mel naa ci yonente bi ni Aboubacar ak Omar ñun ñu dëkk ak moom Madina su Munawwara, nee na noonu laa dëkkaale ak rasulillahi. Rasulillahi bu xoolee seen ma, bu ma xoolee gis ko, su làmbee daj ma sama làmbee daj ko, sëñ Touba ko wax. Xat surtout que misli jaarey, mujj naa mel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni Aboubacar ak Omar, sës ko rëkk bu geesoo gis ma, bu làmbee daj ma, su ma geesoo gis ko.

muniko alil law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fil fi kiflatin wala ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa allah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamuli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illa allah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illa allah dana wat asamané ak suuf ngën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illa allah bo jelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asmané djuroom yar ak soufi djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah sayna liw ma nga lay xamal ni bis penci yalla duko massa taxawal muk li feek amna ko nek ci kaw suuf ko sincere kuy wax la ilaha illa allah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mo ni bis penci du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illa allah neena bis penci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali ngamane ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deg gi neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal nima khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiyer ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirim lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi ali salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox Sayyidina Ali.

mané lolou nit ki munu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko munu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu muy andal ñu muy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non lako alquran waxe moné dé ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misalé borom tabaaraku ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom bi tax mat loxom bi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam attakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna bama deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man akub yanantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay mangi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytanu beug ci mom fexeba bu ñewé al-akhirah am gatcha kanat baytal insani khasula dom adama

li dong la setané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la setané bëggun ci yow amna ko wa kana saytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntakha lañ def muy seen nawlé jomb nañu def lu ñaaw mbaa ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb nañu def lu ñaaw mbaa ñu wax ko wa amna ño xamni ci tegor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal bone gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro di deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad alani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yenant neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel lu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel lu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentini bul and ak ku gumul yalla de ku gumul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gumul yalla lum dug ndax ku gumul yalla mom gagnpé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kay jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni sag rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ bu mu te nga def leen nawle
daq la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ni dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga niko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke luum def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tufli ca mu wut lamba légui mu wër ngane ko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamne leg legi xale bi laqu la laqu say beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonantu bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shaydallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mbali ma def yalla waxu ci dara
mu ne ah budee nii nga ko defee de moom dara la ci waxut, lii budee nii rek la araamut, waaye budul fii nag araam na moom. Maanaam lu mel nii daal bu ko sababee dagan na, waaye budul mel nii bu ko sababee araam na. Loolu la ko yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Mooy noonu ngeen daan gis beece cuun di ko defal Serigne Sallé ndakase ndakase. Bu amee sabab rek araamul, waaye nag bu fekkee danga koo def ngir bànneex, bànneexu lan, bànneexu àddina. Xam nga niru yonente bi jikko, niru yonente bi bind, loolu li muy def ci xol kontante googu nag la sayidina Abbas yëpp ba jóg ndakase. Waaye nekk ci milieu boo xam ni ay instrument lañ dajale di fenqale ay weñ, muy kundang kundang yi, nga ne ci seen biir di tëbaka dal, araam na, araam na tifaaxan, araam na. Kon xale bi boo seenoo ay moromam yu wër ko di ko tàcc muy fecc, gaawal arrêté, gaaw gaawal arrêté balaa jàllu kaañ. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu moy dukk dukki bu dawee song nday ji wëñu wëñu ko waat fa daw ñëw song baay bi ndigante soosu loolu lañu tuddee dukk dukki bu fekkee nag koo xam ne lu ko yanul lu diis la jóge ci gi kees jëm ci gë kees nag kooka lañu wax naan diw lu muy dukkat nii loolu tax nag kon yar xaleel bi nga tegal ko ni ko nit dafa am maanaam ñetti xeeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti teggin yooyu dang koy xamal xale bi ne ko nit dafa war am ñetti xéeti teggin yoo xam ne waru cee bàyyi dara dara teggin yim amel boppam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari waajur buñ ne sa ñaari waajur nag tekkiwul rek ñi nga xam ne ñoo sukk jur la waaye koo dajalee te mat la waajur rek sa waajur la ko dajé la ci mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy téré dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy téré al adabu ma nafsi teggin yi ngay andek sa bop mooy nga wormaal sa bopp xam ni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yàlla ni wala xadd karab naa bani aadama wa amal naam fil barri wal baxri ikram boobu tiraa nga jooju tedd nga jooju la yàlla defal honneur boobu danga ko war a sàmm en tant que doom aadama noo koy sàmme mooy bu nekk nit ku naccoo diku koo xam ne yow yaay nekk animateuru bépp garam place grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonti nak honneur dom adama dakonti nak honneur dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bum dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinn mi nga wax sa tiaya bul nek koku lolu wutina honneur doom adama wutina honneur doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko ni ko bul nekk ko woyef tànk ba fuñ la tàccoo nga fecc
bul nek koyef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni du ci le dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xam ni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg liks taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax donte neexul yeen nit ca lool lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit warula yilif warula yilif warula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokk na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soufé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété souf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lex ni tay xam nga liñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy liñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax man na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddé becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu limuy for for nga xani bo génné rek mu yaqku té rew lañ la wax ni bu fekkone ni da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obligé nga genn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga genn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam néna nga genn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa bay faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wa juroom bu xeye du leen nuyu yoonam nekkul ci lek nañ wala lekkunu yoonam nekkul ci dañu netali ab xisa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heur buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lam ñu dam sukrat ci metti ñu ñew wax ko yonnentu sallallahu alaihi wasallam comme yonnentu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dana wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamignam
min nañ mako wol ñu woyé nday mu ñew awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom muniko sama dom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonat niko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki li ma def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yon ne man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dañ leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne cias bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño cey gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy tu ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamné yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tu ndiku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ca kasso ba lu leen fa yobbu té ko ci nekat boko waxé da nan ba muy dem néwon nako bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa doom jur sa doom niko bul dem mu ñak la respecté bané dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deg ci waxtanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba
bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ne ko han muni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem and ak mom top ko luko yegal wajuram seigne morane tousseli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muni ko ahmadou muni ko mbacke muni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn kër gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn kër gi seigne touba fomu yow sa nday julle eumb fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni be nga dund lul fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari tere won na la wolof njaay neena nak tere mu te bal mu gis tere mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigen ni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dantes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yirut conséquences adina yi bo ñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bi mu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraaje ji gëna kawé mune wa suñu borom daraaje ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waye sa doom ji ci adina sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraaje ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya
ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurum yut ay wajurum lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yada allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñet jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lo rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuya ba jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na ma dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yaang may deg kenn duni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lég lég nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënde ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba lég légi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légi lég légi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yéna ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni addiye sa bay wala addiye sa yaay direct lay doon direct day melni mudu mbay cham mu ma yonne xum bëgguma leen publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daldi ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jaawale wul numéro bi rek da cey daldi jot fa saasa misal on na leen ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñi tuddé fidaawu kulusi bari lay jënd sédd liko donga yi
kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki junne ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñu tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sa mo ay ñu di ko defal señ sa mo ay won ñu di ko defal ñu ñew munima li bidala waxtu yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman as-suyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman as-suyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki juni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara abdurrahman suyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki junne ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekkere ni gene nañ ko safara ñang ko yu bajjana bi mu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni alwaladu salih la fukat dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni aljasaul ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla wamul lu ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom leneen lu mala maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi leen di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na leen ci aw yiw ab yool bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul waye lutax yalla ni alal joju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci mëna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni
nit ñi ngay romb di leen traverser amuñu ci wàll, am nañ ci wàll. Ñi yàlla xañ la tax mu xañ leen, seen àq daane ci sa alal jooju. Soo ko xamee ak boo ko xamut, boo ko xamee ak boo ko xamut, àq yàlla ne ci. Yàlla nag ni wa anna laha indahu ajrun azim, ku fexe ba respecté àq yooyu sab yool bu mag mi ngeeg man ma téyel la. Waaye wa awladukum fitna, seen njaboot bi fitna la, doom lu ko gën di fitna. Koo xam ne bu feebaree dootoon nelaw, buñ ko jàppee dootoon nelaw, bu doxee dootoon nelaw. Mu ngoog rek ci fitna ngay dëkk. Fitna la, waaye nag boo ca jëlee sa responsabilité def ca la nga war a def, yàlla ni ay ca yool baa ngi fi di la xaar. Bi matee jàngal jàngal ko, bi matee yar yar ko, bi matee dencal dencal ko, bi matee oriente oriente ko. Ayca bu booba indahu ajrun azim, sun borom neena indahu ajrun azim, tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar, tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar. Waaye boo ci jëlul sa responsabilité it nag, nga dégaa sa responsabilité, ah léegi safaanu fitna la, safaanu fitna mooy ñëw. Maanaam li ma bëgg wax, safaanu yool mooy ñëw laa wax, safaanu yool ba mooy fitna ji nag mooy dal ci sa kaw. Moo tax mag ñi daan wax naan jooy gone moo gën jooy mag. Xam nga maire yi ne ci internet bi di bis bis yi jooy nii, buñ fexewoon ba seen doom jooy, konoon tey duñ ci jooyante, ndax ñu ni jooy gone gën yooy jooy mag. Gis naa ci wajur woo xam ne moom nee na, moom nee na ci mars yi amoon, événement yi amoon, ñu jàpp ci doomam tëj ko ci moom, nee na loolu fierté la ci moom. Tampi tampi, moom nee na fierté la ci moom. Yàlla ni la woon fexeel ba kaw suuf, bu fi kenn ñëw di yàq sa doom bokk ca ña doon yàq, ñu jël ko tëj ci kaso bi, nga ni loolu yow fierté la ci yow. Te yow ne nga jàng alquran, alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha,

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balm nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna juk gëna tégé ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu wax nako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so demé ci aw nit da nga joggé sénégal dem italie muni sétal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum sénégal nga nek muni sétal ñe gën ci sénégal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xalé bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joggé sa kër wajur ñew fi ngeen dajé fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen dé leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax señ touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'i bil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatar da ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy kuñ yeru koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'i bil arda ni fatar da ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kay ñu and dem jang lay deg boy kay ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok ra jaxé do ci deg khiyaruhum de do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yaq la wax rek yaq ak fu yaq man yaqo yaq la l'islam téré rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yéfer bi la yaq la l'islam téré yaq dara yi kenn la l'islam téré mo xam yeufeur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jom le nañ ko seen bop munifa kam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaq len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaq len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna xam nga lu ko yaq muna ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko ma te yeroko seytane nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni seytane nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd bi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man Seigne Touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatché ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko so mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla la yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek saraqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sobo Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw saraqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow saraqaba aw saraqaba motax yanan sallallahu alaihi wasallam ni tey len ñu na mu ne khalim ak seddel ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppé na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw saraqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko mesiré Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesiré duko mesiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi saraqaba rek moko waral wayan de gisi saraqaba rek la may ambition de misire aw saraqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba neena xolal ki ngay fréquenté muni kep ko xamni sa boko fréquenté bo fa joggé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan.

mais boko fréquenté ba jogé fa némi ko sa diiné bo moytu sa diiné dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diiné diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté mu buko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa o cheikh ahmed bamba lutax nga téré ñu li muni fa khbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yépp nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yépp ko wax nit kuma andal wal la jikko arabi li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo dé fréquenté waliw bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo dé fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sébi ci boy fréquenté waliw légui mu wal wilayatum gi waye bo dé fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd laj ko mam cierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ko wedd laj lin ko wedd laj lin ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fok bihi mala seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fam na dematuma waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dimatuma fam na omna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo féké yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula

Bokki dañ moy tindi ko par parlo par parlo amul njariñ par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxna s bopam sa soxna s bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rëbb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto sa yété ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama doom num ko juré sama doom jan muni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa dooma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkon tane ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lolou lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata

newul newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus nañu fen jomb nañu fen jomb nañu jëfëndiko taqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul bu nixul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylula waye dorlu na la temer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la at 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhun netti nañu ko netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow mi tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir ku ñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko ku ñu offenser kek ku ñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolter ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak tojak ak lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambur ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diiw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tofel
ma am ci yeen ci fel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné wax na ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaajé ñi dañuy ñëw naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit dafi ñëw mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñëw kaalawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigili té dem liggé yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul sélal té sélal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye ganna bi da délu suñu ma ay lay yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yuro fofu marrakech yu rapak yuro fofu mbumo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naani liggey yu ko gën japp naani liggey yu ko gën de réew mi nak képp ku leen wax ni bu ngeen mako joxé dina leen wutal emploi dana leen nangam na leen nangam waxu deug de réew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xewli soti ñun liñ wara jëk lijeent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg mu am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam mom té da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëk lank julit ñu bari ñoy jëk lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani domi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta djugé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax naxna la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar
dañu wetti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla da wax ni xew xew bi xew Senegal mi digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxati nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mën yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mën yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah mbake dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné ñiko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la koy bal dem cheikh abdullah dal niko wallahi ya ri togn te mana lay acca togal lolou lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustapha mbay sam woyé bu ko arrestéré mustapha mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safan ba tani kilifa nga tay kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugu ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama téléphone bi mané yow dal mu na mu ni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax ci mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam
bu yawmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo ci seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir ndariñal seeni wajur ndariñal seenum rew waye ndariñal l'islam ndariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bi fi Seigne Touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won Seigne Touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni Seigne Touba julli nafa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tabax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi mu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnati sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun ni waye xolal port ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnati sallallahu alayhi wasallam ah waji yor kala ak Seigne Touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusu Alhaji Malick diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gona yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour da fekk ndaysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationnante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako batay borom maqamatul harir bamune al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba niko epuna wax sourayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabb qad ala bi taqaddum faqad fataj ala jum nga sourayel ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jekk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tek ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batin nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ñangay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw billah lu leen lutax yonnante sallallahu alayhi wasallam te seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fop loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daad yi nga xane amuñu xel ñoñu nga xane amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par lo len ñi par

Ayca bis bu joge ci daara ji muy delu seen kër seeni kër def ko ciéddu seen wa kër def ko ciéddu da ngay gaat nga teññ ak li yamale ko daara jaak dir mu ne ci daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal na alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muraay gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara kenn yeru leen ci muraay mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na leen ñu yor ay portable te connaissance mo leen ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñom bu ko yalla dimbali wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbali wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance da amna ci société yo xamni bëggu ñu jigeen ju yiw al maratu salia bëggu ñuko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigeen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggu ñuko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko rega ju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek le beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoyu nak le directeur de société yi bëgg al directeur de société yi secrétaire yoy lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Diéla defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum dakonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko wax direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéeb bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul banisine mi mara waxale wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jey rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla na yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia jigen ñooñu bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena at tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne benn question la leen di laaj wa ndax da ngeen di nangu leen l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la leen di laaj ndax da ngeen di nangu leen ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangu nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leni l'islam waye muray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kep kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga
subhanallah yalla ni askeli.

0: gum est ce que li moy ngum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngoy xaar ak go al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allah wa rasulu amran an yakuna al umul khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saab yonentini ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santane nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent ñane won fala to sibo dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may aliya ko mu jël tar bi jamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xamnako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay wala me ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jeu arun nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beusam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétiser ko bir kërëm sécrétiser ko bir kërëm mu bañé tay genn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ayu ak lamiñam yu ayu l'islam néna nañ ko sécrétiser bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañi ay waji né sis ndaw fouti nga ah fouti nga bu bokke ci borom bu di ay ak lami ay yow fouti nga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xolé bani cham dootu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ni cim bu né cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu wala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga yow bokkato yow jéxal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mok beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonent sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutu ko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe jaay sama doyu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woyel len ma jobbe jaay mu ñew ñu woy jobbe jaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangulo wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko waw galaxandikul jox ko ndox niko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mune yabil fi mu yab mune ko selmul jobbe selmul mu jël galaxandikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoom la yalla roylu jigéni monde bëpp ñom lañu wara roy ali salatu wassalam jigéni monde bëpp ñom lañu wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñu gessu seen len ci facebook fuñu xol seen la ci whatsapp bi fuñu xol seen la ci télévision yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné goor ñi xemem la mu na amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba mba kër Seigne Eladji Malick bako fi ba ñew waxar na fi bu yoti kunna wala tabarina tabar jali jailati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarina tabar jali jailati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciapal bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciapal wala tabarina tabar jali jailati ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay xal dé té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def gañu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delul bañayam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyati kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati alula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru gu bëgg laali asman mëno muru loy musoru nuru astriel la xuma musoru gën xamul isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxnas bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxnas bay lan tanali din ata tasri jismak ya sayno bi taxamul yow sama soxnas bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayire bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayire ba muna muniko bul ciap ciapal bul teggé rafas bul ab abtar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur la ko wax ni taxamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te goori kesse nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga ciolo l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara su garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen guy solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak der tak ci ndigila te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti nga ni cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh la jëm nenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayre so demé cheikh ibrahim lañu ci biti bu lako waxul ci sayyid waxna lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyo ak yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wote wu ma koy joyo ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fi al islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tafsari jismak ya sayyidu bi tahammur mi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais ba ci dig gnaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rahim fall du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñu rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tindiku len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindiku len di joy ak ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer sen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo laalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxone na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku lu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def buru bobu ci bedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon na ko ci jigeen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nopi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigeen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi yow rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci a photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kassang kassani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jurela moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna talibé serigne bi ya len dakk ndayele ya len dakk batare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu dila filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del yon ci suratul ahsab du say wax de alquran la de sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati min kunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhifayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati min kunna bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mo bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mo bayina man yati min kunna bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa doom dañuy maye sa ñeuke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha Aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yu da'af la hal azabu da'idi afayni la difayni azabu difayni dama koy multiplier par deux jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na te defo ko diko neubou de waye mu bayina né buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga doomi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala de ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa baye mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kunna bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayele ka batare ñuna mini yudaf la azabul di'fayn azabud di'fayn lool la sun borom wax azabud di'fayn ñu wax ndax yalla man nga lool muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu loolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1+2=4 muni akama yombu duma wax 1+1=2 de 1+2=4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci doon soxna su yoran doon soxna nitu yalla doon soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages doon soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dédé sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna kilifa yalla néna ben rakam soxna kilifa su mel nim wara mel la xé néna ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jëfé xam xamam muna mëni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi suwa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waxtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakar yi leg leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waxtadna laha rizqan karima aya bango am men seigne moudou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waxtadna laha rizqan karima la rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok don't amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deugër bul fa woné cadre gu neex dedet cadre gu neex yamalé ko ci sa jëkkeur sa cadre na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga septantal ko minal awal ila al-akhar nan amna assalamu alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xa kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko ba bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek ba li nga ne ci khasside ye kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way khasna furujuhum wax len ne len nañu serré ceinture sen ceinture nañ koy tak bax sen ñoruk tubey na deugar way xassna furo djum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo leen di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira señ mudum bay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni mun yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mun yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ngay gis mo la soratu nur yalla ngay gis yalla neena mang lay gis kon nak al mar'atu salihah moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salihah pratique la de pratique la kon bok na ci li ñi ñukale soxna jaara muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaane soxna jaara ak dundum waxtaane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraral mawqifuha fi l'islam waxtaane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaane nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam ñukkele ko soxna jaarullahi maryam busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi sansé légui bok ci almaratu salia ndax trop tardu rabi ami may wax danseur le won danseur a fetch kat le won lu ko defone a fetch kat ndax ab sangamako momon ab jam le won sang bi lum koy liggelo way ak fetch ni diko fay muy dundé waye un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legi sang bi prepare na koledra bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem koledra ba mu ni koledra lan man ben koledra lay fecc li ci sa dundigi moy koledra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben koledra bob rek lay fecc legi la ilaha illallah sang bi de yakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddi muni mom ben koledra dong lay fecc legi moy koledra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelutu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ci am bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah digal
1: allah akbar
0: demal nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop raibatul adawiyya nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug finetari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudd masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ Massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio beulé ndeysaan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysaan yaay Mustafa Mbaye Sam mani waaw ndonga la ngi mi muni len dong mo fi ni manam ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man mi bëgg baax dong ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jazak am na ñu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal ni cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala hu Serigne Touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu Serigne Touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safar ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safar neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam Serigne Touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci sun biiramu rek jall fekk Serigne Touba ci biir Serigne Touba ni ko waw Cheikh Rahima Fall yow xana buntu bo waxuñu la dara mu na am bakki degg na la ñuy tudd dila tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahim ni bu fekkon tane men xel bu amon mu na amuni Cheikh Rahima Fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh rahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu bëgg nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay naan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jamu ngir beug aljana yowmal qiyam nang ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamlu ragal sawara tax bañe dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug beug mucci ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sofer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñëpp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nagn mako bal ni mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey birab bo xamni fa lañuy jangale jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji ci bepp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuya ba ji lolou nu ngeen mako bal inshallah taala bokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolou mo dox fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bok ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bok ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexé fa non la sayyidatuna jaratullah maryam busu joggé fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xéxali l'islam moko fa yobbu won nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali ala wax la la arab yi wax goor bu reesire rek jigen ju tak askumbaama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla nako yalla doli njegal doli ko yermande taf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñ borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñ borom yalla nak nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratullah maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhadji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

su sistem bi du len yak wa virus su sistem bi ndax virus sistem bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virus sistem bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ni ñu wacc leen ben bi bañ ko waccé la ay am bañ ko waccé rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujj seulam do set système laïcité mos bu ñëwé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ne ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow al qur'an lay waxal système laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar ne ko ma lank duma sa nawle lankal ne ko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal ne ko duma sa nawle di man séti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bopp sa xaru daw ba mu wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané tedd ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamene labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñi mayam dé moy assise national ma bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam dit yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik bi lasi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratul mustaqim serigne dara ni ki deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak serigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala benen yoon fekke ni
amna ko bëgg participer nak man na jaar ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk auditeur yi radio Khassindo online, delu ci nañu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu faral di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya liko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa alihi salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sa nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu posé julit ñi question na len way yeen ñi wax ni isa do doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamal len ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam ali salam muni adam ali salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wasalam juddu am ndey te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñi jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul ndey amul bay isa mom lu bon amna ndey bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku ta'ala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayha assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi sitou jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jur bandi bu mel li fir'auna la qadara llahu wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wuna man sama responsabilité engagé wuna ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yeb nani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama bëgg bëgg ci mom moy dama bëgg bu ñëwé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digam ak muru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadurrahman duma ko ni muray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na muru ba ca cioncha la suko nexé na muru ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu doon julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigen ni jamono di defé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jeffe l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jikeur bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci téré Seyni Touba yi mu ne képp ko xam ne dox na sa digg ak sa borom mooy sa seytaane
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji amuna ko di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangalé ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambalé won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyetu or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbé dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ji ngani da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jéx mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ñaan sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitab al hasis malaika yi dañu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaika yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu daldi nek fayakun kun rek fayakun muneko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko lalé mu wir
nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lol amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar allah wala saman yusufa najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi dafa gëna tey lolu moko yobbe mu daldi wok rob bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi assalam profiter rek daldi koy euf ruhu yont yalla isa alayhi assalam mu daldi dug ci posu maryama ci misal maryama daldi eumbu alayhi assalam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yont yalla isa ami ci la bok ak kan ak kharuna bon mi ngiblang bi kharuna nga xamene yont yalla musa la jamono tel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complot gassal ko pax wo genn jigen bi wo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko bu suba Musa dana ñew fi di waré di def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci photo bi di waré ndaw si xust bi mbolam ba aksi ni ko tejeel sa gemmiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fek sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray bay dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni na ko suuf wan acca ñun yent yalla musa ne gees alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi salam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu nu jaaxal gone gu juddogul numuy waxe yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxe ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa awsani bi salati wa shakati digal nama fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lako mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal nama may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def nama hit kat digal nama fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dund yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barbi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawul beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe noppi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mun yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamm ñu ni bey lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayo may hasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yonent yalla isa alayhi salam ñett situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy déki moy situation yi gëna critique muniko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoyu buñ ta tollo défal ma jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug ji mu wax rek yeen ñi warante ci naan esa doomi yalla la ak du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen di tektal ni esa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy esa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la esa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bole na le kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis bole na le na gid generation bo gis bole na le na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom wali mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni wali lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika yit lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dam ko jappé comme sa bop rek al insanul basit nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do massa jariñu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aïcha lum ci mëna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess lolu jëm la ray
motax yent yalla isa ali salatu salam bimu wote ñam jamonantel ñako ci weddi lañ daal di jël beena moy fasku yene ray rek ta xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fasku yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso te yalla du yak li ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso ndax li len yalla sante ci sen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser dug ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way bu ñu wax sidat ñu wax ben way bu ñu wax sidat ñu waye sidat fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duguna ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba melni yonti yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonent yalla isa yubbu ko fa sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonent yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk may ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu salap ko moy ñu nga gis ñu def ñom chrétien di ko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom ci daat mom lañ ko def waye defuñu ko yont yalla isa suñu borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa ali salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof njaay di wax xana naan yene neeg la borom tay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan akima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala imbinde isa def ko mudib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëgguna faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum wax naan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki aw kama khala khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhul lahi mi nga xani yaay ndeyem ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngite moy isa ali salatu wassalam ni ko ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna
yow mi nga xamni yaay nday ko ko yow lay waxal ibnuki la bi haliki sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko a waw buñ ko reey anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobuko fa ko sop rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama non la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yentu yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nopi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sas fam yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jote wut ak dundu dara fekk shaytané moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man nam bo demé yalla ko mussel ci xetu shaytané xeyna ah mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy ngi xet mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulul ni shaytané dana ko xet mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonnta yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam ñu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen nodd waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkarot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi bo fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañu isélo woné rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci wat buñ noppé rek mu delu ci wat lolu motax
serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané déli ci wat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakk daw bala fi yonent sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd muni bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni muni yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko lal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sah sam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis new ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna daytuhu biyawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané momu jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ak sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yag shaytané set dug ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal na la ko be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamni mané kacior bi muniko gis nga duñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaram doom adama yi degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg bewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muné ko nak bi nga mané ya si abdou khadir jilani muna muné sa son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muné ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq len ñu daanu ma romb len jall yentu yalla musa ki

ko joxe yenen natt ko yonenti xam ngeen ni leg legi bo gise yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo muy tur nga considérer ko yalla so muy tur rek considérer ko yalla bo gise isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel dafa upp seenum xel waliw bi bu la de won lo upp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak neké moy sangu sangi de alayhi salatu wassalam yentu yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu don dé sax dékki bu dé won sax dékki da fa dañi netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way bu sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñu sante jaxaté mu nek ku bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ñu dëkk sangam da yow dé ma yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé suñu bop bolé suñu yobbal waji d'accord ni daal di bolé suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wénu mburu ki sant jaxaté da rocc ko dem lek wénu mburum bayyi fa wénna nga xani daal bu ko essané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxaté la sant Esa ni ay ci ñu rër mu génné yetti mburu yi mu jël wén ak genn wall mu Esa jël wén ak genn wall taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wén mburu wa comme yent yalla Esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosi ko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don leneen nga yobbu ko ci gannaaw kër ga jirul goré di jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotté muni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yent yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu nga amon di muni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeyé di dox isuñu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu sire nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem waade ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ Isa alayhi salam wajang koy yem ci mu'jisa ñuma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wu de wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la fañ.

0: bayaw ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm
1: waaw waaw
0: sayyidina isa jël yab yu ni kuccu lafañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokkel waaje ni kaw tief dox lo am lafañ bi ñu dëddo tuuti won gannaaw lafañ bi isa alayhi salam ni waaji fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xamni mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waron gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñu jallalé waji sant jaxati ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo lafañ bi mu jéggiloñu ñu ci alaissane ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko ni ko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amewon mu ne ko way isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defe mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cepp ku ni man nako fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram nga xamni waji ñew na dugg ci ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi dugg ci dëkk bi da ñey wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu ne ah saway defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ne ko saway te nga bañu dugg ci loolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bune kucci ni jugal rek waja juk mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema faj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko way faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jogal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi bi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa alayhi salatu wassalam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digeunte ak deego wex gi tal nga narana de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu bi ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté bi ñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ngi ni nak ñent yalla isa ni ko bako fi te ñew ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek kay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ni ko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem isa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci deego wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu dawe sam xelam jëm ci isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ni gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lol duñ ko atane ñu ni d'accord ñu daldi jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamuñu lek ndax xif nañ waaji daldi départ dem di jëndi lola ñaar ñi fi mu dëkk ñew daldi diiso ci seen biir tan ni saway chaahan baxut gis nga diiw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekkunu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndali aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko défé ñun ñaar rek ñu séddo ñett birigi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam té ñett birigi or fa nek ni may def moy damay posséné ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi té dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi daldi jox ñam bi gaay daldi biñ daata lek ñam bi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak daldi waw kay legi ñun ñew mom alal bi daldi sukku nak lek ñam bi ñom tamit daldi dé yent yalla isa ni ko xolal gaaya luma la waxon neewon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni teul ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nanguni mo lek mburwo wan nañ ko nak bu ñu dekkal musuko nangu ñu wan ko la fañ bu ñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallibit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wallu lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak keur lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki seenum xel ba alal jaral na leen lool sosal asgor ngir alal rek tuumal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral na leen ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ci nga xamni dañ ma ité lool ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim defena microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gorlu won ba di raxasse ndab bañu set ba lañu ci def ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eub an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما سائر منها وخال ما جيجن نيلن كوتي بغا ام دومي وليو كوتي بغا ام دومي بروم خام خام منا مني نان دام سينو غيس نان دام سينو غيس قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ما داخ موي سين غيس بي ني خول ني رك سين بدي سين ناغو بدي ديديت moy say mebet na gat bula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gi la tak becc yow lu nekk wutal la kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah tay ni da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal juñu jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronata sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tam gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su baba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñu maye so xamni kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyene am njabot gu bax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ne len nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xeb ko di batare rek goor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni waya xasna furo joxuna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekku askumba mako raw ndax goor mom man na bon te duté ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamna ñu responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la goor lu mbax bax xana bax ngi don ci do yem ci don yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mune chay am gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay ak sa jeuker gi sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daire bi senu tar muna mune bu len ko yobbu daire ba de wala yabdina sinatahunna di dem daire ba makiyasu bu melni jinne ji jombale langal grafas ba ci ndig tak lu yeungutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wey yutal ni wey gayne fo jëm daire ba xam nga ni demo daire de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daire ba ndax legi tay nga demone ko wa daire ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci baddu wala ibdina sinatuhunna daire bu fa yobbu subtar muna ila ma saara minha lul li nga xamni yalla lako binde mo meunta ñak da nga netarel non lako yalla binde lola mom yalla man na ci bañu fitnal kenn ila ma saara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin ne len buñuy dem daire nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisé hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihin bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélé nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo muytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serigne bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rouss amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagon tudde ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ pare waxul deug waxul deug ma la wax li ma la wax ni ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ku yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daayira ba yeena ci man daari alquran yeena ci man lepp lu ñi wota ci l'islam yeena ci man yalla xamna ko yalla xamna ko waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu le len jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñi wax ñeño ñi ñi wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geew mani kenn dana len jitu adina amana dal lu ñi dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atta nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nit ci adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay serigne bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ña ngay takilam seen guy pèse 1 kilo 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ni ab lam la takkon ñene ñi ni ñaari jaaro way yaronte bi da ko ni wekket sanni te kat or la bi yaronte bi joge dem am ko koy deey ni ko ginaaw yaronte bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoyu gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo fena ñetti won na len ko fi waajo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kaasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañ wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew bi ñu ñewé touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak kien buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la djeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi sasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé baye bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah djeglu nak mbolem auditeur yi nga xamni deggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom ba baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg duma fi fekk leg fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñ dikké ñu non legi ni rek bima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koka kilifa la mi ngi yëngu ci benen media aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibn sa bop de yalla xam nako ibn sa bop de té ay discipline bi mag ñe goné ñëpp ci and ñëpp ci yam daana kare bo xolé sax mag ñi ñoo gëna ay discipline que sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sante ñëpp té leen ndokkel di nuyu ku ci melni Serigne Maissa Diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message sam bu yone ni delu ci na mu dim wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mboj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lay lay nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale baangi jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ne dafa laaj fuñu wara defarat mo dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ca aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotul seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna Jeyna bu mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxon borom kërëm joxnama ko jazakumullahu khair jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jeyna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaayi daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel way teew rek leg rek mu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit ka salika mam bu sa ñass gën nañ ko deg mom tamit ka salika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako deg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit ka salika soxna Awanjay fofu ci Amerik xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jisaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika momi ñew na fi ci daara ji rek biñu magale ba pare ñew na fi sa at mo ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jisaayi di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badian soxna sa jaxate momi giñ na ko deg ma nga fi doon jambat dama fatte truwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo don kale sax ni mo kale bi ngay kale jaxata yek cc yi lay ndeysan waxon man sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tudutit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni bi mu fi ñewé darul min nan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barke doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeg gi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nop man la deg lum bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako motax ñu di len sant di len gërem ñom Seigne Khadim jiti ñom ñom Seigne Kossofal sax jamono bi ñew ni mi ngi Sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni Serigne Cheikh Dione mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye seureum bi ne senegal fin de mois bu nek mune sama barkelo ngi ni waaw fin de mois bi lu wer yu sori sori bala wer we de rek mu yonne la ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji tanda di ane ci ko xane yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah ta'ala waaw ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam anta mbake mi ngi france ñom ñep ndokel nañ leen mom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne mustapha cham ñom fop ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayram bobu nga xam ñoo doon dayrep soxna jaaraba nga xam ñu jappone ci liggey juma ji la ma sha allah juma ji karo biti ji rek mo ci desone ah te wax na len fini amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karo lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karo lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaihi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khair jaza dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi li sibi ni'matihi tati musalihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيد مود مبي سام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني ملان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jossé fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya ulumud din ina binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñi ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen aju won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye ni ma len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaangi wote fi barab ñi saña wote ñay wote ñi señta wote ñay wote hatta shaytané sax mi ngi wote wote yu bari yoyu ba mel ni tulé ak malé mom la sun borom xamone xamni jamono dina ñew wote kat yi dax wa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di feug deun naan manum lem
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna faj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga da wuy ji ko nonu ko Seigne Touba junjé ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla Musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindiko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ko yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ko yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko Cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bay nga Cheikh neferay bay kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len feex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena feexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa dahaakum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasa ndabal xol bam set wicc yim ci al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyare ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi warant nañ ci basol ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba muni su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane li nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay epp xew wa deg rek ñoo fay epp mune terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntun aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntun aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ko wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamne moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem la yamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla don ko wara seti ngir yalla defena ni yen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena ñu sant le ko yalla ñu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko santuma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonent waxon ni te alquran wax nuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen sant lima yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamna ko yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyar yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al khalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba mënuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw mënu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na bëtt mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nekk mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqiya yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma al bahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko munya mun waw musa daldi wo ab talibem bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ba diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reuy mo yobbul ragal yalla wa tasabbu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobbul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukk ci kanamu jaam bi xam nga luko jaam bi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jaam ñ koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bi ñuy xam nga lu mu wax khalal o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda

ñi ëpp ci ñun waaye xoolal Moussa bi mu ñëwee dañuy nitu yàlla bi. Waaw man de damaa ñëwoon di la siyaare si ngir yàlla, waaye damaa bëggoon nga may ma nag ma profité ci tërbiyu la bala maa dem. Dama laa bëgg a tërbiyu, damaa bëgg a nekk sab donga, dama laa bëgg a tërbiyu bala maa dem. Awaa lu tax nga di ma tërbiyu? Mu ne ko li la yàlla xamal laa bëgg nga xamal ma ci. Allah an tuallimani mima ullimta rusda. Ndax yonentu yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam en tant que yonent xanaa kay kuy am ak njub moo la gën a jub, waaye luy tax muy sàkku xam-xamu njub ci Moussa ci Seydina Khadir. Xam nga ni du hidaaya bi nu xam, du rusda bi nu xam, ndax hidaaya ñaar la: hidaayatu tawfiq ak hidaayatu rusd. Bokkunu. Mu ni ko damaa ñëw ngir sàkku ci yow, siyaara si la, waaye bëgg na nga xamal ma ci li la yàlla xamal. Te loolu pour ma am ko mooy faaw ma tërbiyu la. Ku yaakaar ni yëf yi day maye da ngay nax rek dañ lay nax rek. Ku yaakaar ni yëf yi moom day maye dañ lay nax rek. Ndax bu ma déggee am ku naan sëriñ bi bu la mënta génne kaso mun laa xett li ci bàmmeel, ma ne ko tufu ndaw dof, tufu yaa dof. Yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñuy tëj ay saxaabaam ci kaso bi ak di leen tër di rendi ak di leen jam ay xeej, mi ngi leen doon romb nii, waaye xam nga lu mu leen doon wax: asbiru, muñ leen, xam ngeen fu ma leen jox rendiw. Mu ne ma ne yowmal xiyam, bis penc àjjana. Waaw, koo xam ne mi ngi àddina di daj coono bu nekk fitna ju ne ñu teg ko ko nga koy jox rendi yowmal xiyam. Xam naa bu doon gaa yi léegi yee dañ ko naan yowmal xiyam ñëwagul, ñun lijjant àdduna lañ xam, lijjantul ñu àddina ba pare. Te wallahi yowmal xiyam rek a mata lijjanti. Ñàkk xam-xam ak gàtt alliwo weesuwul nga naan sëriñ bu la mënalul ci àddina bi ci biir kaso yi dara, mënalu la dara yowmal xiyam. Gàtt xam-xam rekk la, gàtt xam-xam rekk la. Waliyu yàlla yi dañoo xeeb àddina ba mel ni mbott mu medd ci seen kanam. Gis nga ni nga seexloo mbott, bu ñu la ne woon jëlal mbott mi sànni sa cati baaraam nga koy tiyee, wala nga jël bant di ko falan. Waliyu noonu lañ xeebee àddina ak li ci biir àddina. Waliyu noonu lañu seexloo àddina ak li ci biir àddina. Dañoo seexlu àddina ak li ci biir àddina. Ñoom dañoo gis ni lu la yàlla gën a natt ci àddina say daraja gën a yëkkatiku yowmal xiyaam. Lu la yàlla gën a natt ci àddina rek say daraja gën a yëkkatiku yowmal xiyaam. Moo xam yàlla da laa booleeg saay-saay bu yàq sa der, daraja yëkkatiku yowmal xiyaam moom rek la ci yàlla nam. Yàlla daa gis ni lim la yéene ci tuyaaba, lim la yéene ci daraja yëkkatiku yowmal xiyaam mënoo ko koo jaamu ci julleeg woor ak natt asakaag dem màkka. Léegi nag mu wut ab saay-saay boo xam ni fu mu toll di yàq sa der ngir sa daraja yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaam. Loolu ku jàng histoire Seydina Xuseyru ak Buxtu Nasar waxtaane naa ko ba tàyyi. Loolu taxumaa jóg, loolu taxumaa jóg. Yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li saxaabaam yi daj ci àddina mburu daju ko ci taal. Te mi ngi fi woon ne jonn di dund, mi ngi fi woon ne jonn. Te kenn ku ne xam na ni yonentu bi sallallahu alayhi wasallam manal na leen àddina ak àlaaxira, manal na leen xettaliku ci bàmmeel. Kenn wérantu wu ko, waaye dafa bàyyi natt ba mu wii rek mu toog di seetaan. Te naan jox naa leen rendi yowmal xiyaam. Waaw, kuñ tër ci naaj fa paaka teg ci putam nga romb ko ni ko yaa fulaan, mu ne la labbay, nga ne ko jox naa la rendi yowmal xiyaam. Loolu ko ko defoon talibe yi naccoo di ko yi fuñ lay niñ lay def. Ab sëriñ daal buñ koy topp moom pour bu la kenn tëj kaso tax. Kaso di nattu àddina, yonent moo ko wax: addunya sijunul mu'min wa jannatul kafir. Wala yow gëmoo loolu? Ñeen ci réseau sociaux yi di coow rek te xamu leen dara, ngeen baal ma dara xamu leen ko. Rawatina baatin nag dara ngeen ci xamul, dara ngeen baal ma. Yonent yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam sol naw dàllam di siyaara ji nitu yàlla, te moom yonent la kat. Xanaa bu fekkoon ni nit dina doylu ba du ko jaral solu dàll siyaara ji nitu yàlla, kon Moussa dana woon doylu? Ndax moom yonent la, ndax distance ak espace tuxul diggam ak boromam. Moom connexion direct la am, du indirect, connexion direct. Mais terewul, am na lu mu manqué ba mi ngi koy seeti feneen.

mu ne ko dama ñew ngir siyaara si la, waaye nag da am xam-xam bu ma bëgg te xam naa ne tër bi rek ma koy may. Waaw, wetu ñaq rek, wetu ñaq rek da am loo xam ni wetu bu la yonantu juróon sax te sakku woo ko ci moom doogu am. Wallahi bu la yonantu juróon du doomi wëll yu bari ngay gis fi ñu torax ba tottooral dara waralu ko lul seen bàyyi dañ ko jàpp woon rek al insanul basir, benn personne bi taxawaalu nii rek, wala bu am xam-xam nii rek, wala buy conférence nii rek, wala buy jàngale nii rek. Moo tax amuñu ci moom dara, danaa wër di wayaan rek, dara lañu amuñu ci moom, wër di wayaan rek. Moo tax Moussa teel a wax Seydina Khadir ni ko dama laa bëgg a tër biiw ndax li fi yow xam naa ni moomoo ko lu yàlla di joxe la, te yàlla alalam du ko maye, du ko sarxe, du ko jaay, du ko maye, du ko sarxe, da koy jaay. Yàlla alalam day jaay. Alal yàlla ñett koy jënd, deret, bakkan, maanaam deret, alal ak li ñu tudde ñaq. Ñett yi mooy jënd alal yàlla. Da ngay wetti ñaq, wetteeti ñaq, doo ko jot ci alal yàlla. Mbaa nga jaay sa bakkan, doo ko jot ci alal yàlla. Mbaa nga joxe sa alal, doo ko jot ci alal yàlla. Alal yàlla li ya koy maye, ñett yi, amulum ñeenteel. Nit yàlla yi ñoom buñ xasee am alal yàlla, ñoom buñ daje woon ak sàmm mbadoxun sax laa sàmm mbadoxun, te sàmm mbadoxun sàkk ko ci ñoom ngir yàlla, ñu jox ko ko ngir yàlla, ndax ñoom moomuñu ko, moomuñu ko yàlla ko moom da koo jaarale ci loxo rek. Moo tax Moussa alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee di sàkku xam-xam bii dégg nga lim ko wax, bi nga xamee ni daje naa ak Seydina Khadir mañ ma al bahrayni ci la ko jàngale ñetti xeeti xam-xam yoo xam ne benn bukku càng morom, te xam-xam bépp di xam-xamu boytin. Ana Moussa alayhi salatu wasalaam fan la trouvé Khadir mañ ma al bahrayni fa ñu tuddee maawul ayaat. Maawul ayaat gaa yi laajoon nañ ma lan mooy maawul ayaat, ma ne mooy ndox muy dund. Ñu waa léegi nit ku tudd maawul ayaat nag ma ne doya di bay tudd ndox, wala xadd karab naa benn aadama nit a gën a foor ndox. Maawul ayaat mooy ndox muy dund, nit a gën a foor ndox. Mooy woote yu bari yi may wax yëpp, te woote yëpp di ay kasaw kasaw rek ngeen baal ma. Woote yu bari ay kasaw kasaw. Moo tax alquran ni bala ngeen di wuy ji woote, ah xool leen li ngeen di wuy ji de, man ngeen a wuy ji trompé wu de. Waaw trompé wu. Ñaata dem wuy woote dem lab fa, mujj ngay rëccu rek naan bu démb doon tey, ak di def vidéo lu ne nga wax ko. Fekk dara da ngaa séttantulu rek, ndax sénégalais yi liñ gëm rek ni ma ko yàgg waxee mooy diw doomi diw, wala diw sant sàngam, wala diw déedéet mbir yi nekkul foofu ay bu nekkoon foofu ak ay neex, ak ay neex. Yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam xam-xam bi nga xam ni moom la doon sàkku ci Khadir mooy ilmu la dunia, ilmu la dunia, ilmu la dunia mooy lan? Mooy xam-xam boo xam ni boo ko amee lépp lu yàlla dogalati ci kaw suuf da nga xam xikma ba tax yàlla dogal ko. Xam-xam ilmu la dunia soo ko amee lu yàlla dogalati ci kaw suuf, même bu fekkente ni jaan ji daa modd mbott mi sax di nga xam lu tax, ban xikma la yàlla def ba tax jaan ji modd mbott mi. Ilmu la dunia boo ko amee xikma bu yàlla defate rek subhanahu wa taala daf la koy xamal, da nga koy xam. Dégg nga ni ko sëñ tuba wax ci masalikul jinan, fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara. Loolu la Cheikh Ahmed Bamba wax, nee na yàlla mbir mi dafa sew, dafa sew. Doon yonant rek wala doon wëlliw rek taxul nga mën a settantal ba turwee ko, yàlla lay defal tawfiq xamal la xam-xamu ilmu la dunia lum dogalati nga xam lum ca namm subhanahu wa taala, lum dogalati rek nga xam lum ca namm. Lu dogal ba metti metti da nga xam lu ca yàlla namm. Misaloon naa ko benn wàlli wa ngi nii génn waxtu yor yor di doxantu ba naaj bi tàng, mu fekk beneen wàlli boo xam ni mi ngi sàkku al wusul am martaba bu muy sàkku ci yàlla te amagu ko. Léegi mu beddi ko dem ci àll bi nga xamante ne nii julli na suba
tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ca najwa tang jir benen wali bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ne ko wa señ bi najju tang ne te nga randu fe ca kerga mu ni ko hi yow damay baña jog jom ca kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci ker gi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbeke ya rabbi muniko diw momi bo gisé ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dalé ko noni na muniko martaba sangam la doon sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis naani buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka mana tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la mana amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le male likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokerewu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa ali sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko muné ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak musa mo mujj sant nak légui mo don mujj donga bi di talibé sayidina khadir te yonentula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nungul li ñi tuddé tahadi moy jalgati toñ ci la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak toñ la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne té xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax ma wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngi may tarbiyu né won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yoon nek mu niko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko déxat rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muni ko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu sey muni hehe wax nga deug balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yonnikul ci gan jog leen fi biñu genné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti muniko acci jël say bagage ñu dem muni waw
wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral luñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñi fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu munik hi dama ko faté balma bal munik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkali ko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser muniko gis nga circonstance bi dëkk bi muy gal gogou rafeta am bobu mako doon yaq na mëne ko amna benn dëkk bu ñu traverser non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis suko gisee dana ko nangu muna mëne ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mëne ko amna yeneeni juroomi personne 10 personnes lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil muna ko gis nga 5 personnes yele dañu lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mu ne ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xale bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xale yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kefeur te bu leen delo ci kefeur yobbu ne leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kefeur te yalla man na wërsegal seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ko de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dadi koy ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye ci nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna baye tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dinañ gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesureguñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dana fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mur bi Musa niko jar nako de li kay jar na jubanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siyara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allahu wahid allahu wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekke ni fo degum jaxass rek yalla jangi taw de dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekke rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mani kon Musa ngok alayhi salatu wassalam jogna siyara ji nitu yalla
jele fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik net le neena sayyidina umar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muneko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggone ma ak yow ñu ande dund la sunna su yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu andak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mu ne labbayka abubakar wa umar mu ne ñun de dañ la doon siyar ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyar ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyar ci motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigeenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gane ci na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci lugal la waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fiir ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta seigne gay defat mak la ko se abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci kër ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci kër ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nok bu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at muy nga ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ni len yalla taxawu boba la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ni tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyara ji ummu ayman mi dem diko siyara ji legi nak ummu ayman nak gagn di joy ñu ni ko wa yow ma katti ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joyuma lool li yonent bi genn adina taxun may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fa la koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbossay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jele xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñun baal okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul limi jeexital ci seigne bi daal
kon siyara ji ngir yalla lu am solo la siyara ji ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokk julit te yalla tax siyara ji bamelu julit te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siyara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaaraku ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajil di siyara ji mbokum julitam lajal mako lako taxaju malaaka ma dal di soppiku melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dëkk bi sama ben mbokk mu ne ci dëkk bi dal sama ben wëlëre mu ne ci dëkk bi sama ben xarit sama ben soppé bu ne ci dëkk bi mom lay siyara ji ngir yalla fofu la jëm malaaka mané ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy taxuma jox xana kon da la jox rendu nga bañ ko fossé mu ne dedet lol taxuma jox waaw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siyara ji ko ngir yalla ngir diko seti muniko dara taxuma djou fayeku djuma bor djoxuma randi mo bagn ko fossete dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siyara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don seti lu mbiram demé mun ya mom de neena djum sangam lay seti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay seti da la amel bor ngoy fayu muni dedet waaw kon xana da la jox ra ngi nga ban ko fofé muni dedet mané ko waaw lu la taxa djum ci diw sangam muni xana dama ko djeg ci yalla sop ko ngir yalla diko siyara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko djegal nako ba faaw djegal ko mu siyara ji ba faaw so demé neko djegal nako ba faaw djegal ko mu siyara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siyaré Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siyaré sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siyara ji mbokum julitam mum dégg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siyara ji fa yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siyarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañu fa dem di laaj fu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wër ka laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alquran wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yal na len yalla djegal te yeram len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ta amna fay te da na len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iyaw ulumud din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala sawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena seigne touba neena jasaakumullahu khairu jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day dolli joxel
seeti ni fekkoko fa da nga yaakar ni Mustapha Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxana juk tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel Mustapha Sama mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yaakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi allah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wa salam abi uray neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali salatu wassalam wax lolou la mustafa ali salatu wassalam wax yonentou neena dom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudi ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali salatu wassalam ma tuddu gudi rek gent gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anaybori neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara jiko muniko gis nga boko siare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def
wallahi ma ngi len di watal ni ma ngi len di watal ni bari na nit ko xamne amna problème budul jeex kero bam solew dalam ñew siyar ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko dank ma ngi mom ñoo del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo nga ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni berebu yonenti xamru yonenti berebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti berebu nangu ñaan la xamru walli wi berebu nangu ñaan la yalla xamnako xamru yonenti berebu nangu ñaan la waye xamru yonenti walli tamit berebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fala yam way ak ndof fala yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu yabalin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti xabru yonante yi lani ak xabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sa mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Awaysul Kharini radiyallahu anhu defena Awaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy Awaysul Kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko mu ne ko eh saway li te nga lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam
waysul kharani sayna waysul kharani mom la yonent waxon ni jaam ngi nonu baxal lu wax yalla def ak won xana legi war ngeen nangou ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg teoriste ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg teoriste ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaam ngi ni baxal lu wax yalla def waysul kharani te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madinatul munawwara di wote waysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari lietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti lietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari lietna ni yow omar yak omar yak sayyidna ali yeen ñaar yeen akoy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi abubakar nek khalifa ba joge fi sayyidna omar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joge yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal uwaysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben delegation bu joggé yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ne amna delegation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len waye ana uwaysul kharani mamay dégg fofa ñu ne ah uwaysul kharani mel man ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jambu doye di melni man omar niko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la wax de mom la uway su xol ba seppeliko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko abubakar nak deegal tudina liyat na bu mag ba wa abubakar mune ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga ak haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ni karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al-hadratul ahmadiyya ak al-hadratul muhammadiyya xolal al-hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al-hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al-muqarrabun lañ awliya al-muqarrabun ñoo ñoo xam al-hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako sayna usul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسول خارني موخ لي نينا بورام خام خام يي نين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا يي نين دي ديغ موني موني نيوك سهداء يديوان تي بدر نيويام موك سهداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déménacer
daño dekkone ci appartement buñu tuddé adina déménagé ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye diwunu motax bo xamé waxté Seyd Touba di nek ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nek ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono ba nek lañu nek ci seen bameli dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seyd Touba jaar ñaarëm jaar ci ben walli wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm damay siyaré ci Seyd Touba muniko tay dé bo démé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak netti gisumako ci mbindu waye siiw na ci netti li ñu ni Seyd Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yaggé bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uway sul kharin ni wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadil khadiatu sax xana rek ma wax touti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci birab yu mel nonu al khubur te beug fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir touti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi nodd de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bonu pe nga def ko hadiyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bonu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram légui néna boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kèn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa néna bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena ina atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak légui fété ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako señ touba netlé kon nak kep ku siyara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé la gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida
hadiyal yonent bi hadiyal ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu seigne sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu geula man mako lacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku dégg lu bandi di ngi dégg muni ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nit yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sa mako netti ni yalla nako yalla doli njegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangal nga man bul teunk rek ni fukki l'ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñëw ni ko man bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yonent sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak legi mat na wër mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagul xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jéxagul wa bokki dal ma ngi jéggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamalé fofu waxtaanu dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ci defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bi dalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yaronata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jasakumullahu khair jasaahi ñoo ngi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay deglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nñu ci yalla boole jariñ
limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbollem sharia yi fi jaar sharia bu nek amna touti équilibre waye sharia inshallah mahabba nak mom dafa am équité am équilibre bo xamni moy bo bënné bëtu jambour nañ bënn sa bëtt nga toj bakkan jambour ñu toj sa bakkan nga dam baram jambour ñu dam sa baram nga dam bañu jambour ñu dam sa bëñ lolu moy al adl wal musawaa justice ak equité kon ñom seen sari ay ñoo wuté waye diiné ji jenn la yonentou ali mo salam nek liñu tuddé mahsoum mahsoum moy kan moy ko xamni dafa nek ci biir sécurité sun borom bu bëggono moy duko man bu bëggono fenn duko man bu bëggono njaalo duko man bu bëggono wax luddul deug duko man ñoo ñi nga xamni ay mahsoum la muy yonentou ali mohammed sallam ay mahsoum lañ yalla tan leen ci biir mbinde fi am ci ñom confiance certitude yonni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam dine fa yalla moy l'islam jan jim joxon adama abul basar jim joxon nuh alayhi salam jim joxon lut jim joxon musa jox ko dawud jox ko isa dine jojule moy jenn dine joj rek fa yalla sun borom tabaarak wa ta'ala inna ad-dina indal ila inna ad-dina indallahi al-islam ali imran sun borom del waxat ci benen ayani waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak musa kep ko xamni dikkel na yalla te dikke ko diine ji nga xamni mom la yalla joxon yont yalla musa muy l'islam ji nga dal di top sharia musa ba ben fi musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono isa al islam kep ko xani topon nga ko te defé la nga xani mom la santane won muy sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xani mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi musa joge da nga soppi lam andi won isa joge fi nga soppi lim indi won kasalika dina ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam soosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnta sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnta sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi leen ñu dem aljina ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent ci dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yeufar yep ñoo bokk ben eudef yeufar yep ñoo bokk ben eudef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ñoo bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid

bima yalla wërsegalé ci sama sama mbolo mi ma jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubantima alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci dé li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu ngi leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone gare bam gisé bayam teur xarma ni ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rak de ni ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam dëgg wax luñu xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu naan mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yenn fa muna mune maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li re ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lu mu sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki na ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko ci ko wax niko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna ma ni li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don aisha tu la ko don defal de mu ni subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko waye jombale woko yonent ba diko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen
yonentou du djew yonentou du rambaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du djew yonentou du rambaj yonentou du ndialo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

al walad waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxe waye touba yeb buñ ko ma sakare won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewye cheikh muntaka dewye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibey xamnañ ko wala xamuñuko waye sen objectif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna baxna leg leg dala nan da ngay poser question nan waaw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yunus sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julli lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koku fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën ben nit mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel mo len déssé bi len ci gëdon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma ngi xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ke ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen former ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni mix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen deltuul gannaaw ayca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni objectif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku leen lu ngeen di xex dé yeureul li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku leen combat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio khassida online di lu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jégaloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkal leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci warmay yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu, lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika askal lahum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu goor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy ndax loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sëjul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bëtt momu mu am ci bëtt yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la doctoro docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jënti du li jënti mom beut bobu négatif yi beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji botu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niko motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaat bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bolé ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñew na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ey rek sa adina yaq bo amul won jëkër man nga fa doxé doto am jëkër faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faro rabak faro nangam fekk beut la de beut beut afatul ayni negatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom beut beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu mu amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna baré ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ta nam rek luñ ci jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ño xamni non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam mu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci des kéraw la koy suur dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé feñal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal an nak sengor cheikh abdullah hat ñen ñi neenañ ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woor seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visité lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh Matilay mi ngi fi cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko menti señ cheikh Matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ Abdou Assis Madjalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won Dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay señ Cheikh Matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiay ni ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ Cheikh Matilay ma ñewé ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu njaay mi ko jur ak Fatim Penda njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare mun ma koku dey sa mbok maniko bu dey ci sama walu nday non la deme Fati Ammar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay deret la ci man maniko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna maniko l'islam ak cheikh ahmadou bamba digum ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu daldi ci mbik mu reuy daldi wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo xo joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh rahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ne ko and nañu gan seigne touba ne leen ko na aksi muna muni cheikh rahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teulibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tuddé won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñ ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilé momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax lolou mune ma ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilé ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilé sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilé dekk nenañu bu massaana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw loolu netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëd bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min saykhi ila muridihi hiyal masaya wal hula señ touba néna gendiku señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu musirin ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay señ touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legui telephone yi mo nako xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليوي ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بوت نون لا امي نك كونترير بي موي بوت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wirwiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saji ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil makha yowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekki adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy poussé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangou wala gis samay ndigal nangou lako top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma kin bal dama adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewal lu beut nga ci sant yalla xewal lu tank nga ci sant yalla xewal lu deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewal lu beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol lu ko aram lolu moy sant yalla ci xewal lu beut moy beut baña xol lu ko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالله
yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalat ak bëgg ka bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñama ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewuma ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewalu beut xewalu gis xewalu nopp xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neew ci sant de ñu neew tantu xewalu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram tantu xewalu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na julit ñi te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daal di ñew wër yantu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëta ka tourner sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka biabsharihim lama sami'u shikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa inna ma huwa ila sikrun lil alamin suratul khalam
sun borom ne ko xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha ni waaw borom bu ci toke yele woron di dila xol ngir bëgg alku bëgg yaqule borom bu ci toke yi ñu la woron non dila xol ngir bëgg yaqule pour nga alku motax yonnati ali mu sallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magat do am borom kër ma borom kër bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yentu yalla yankoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay doom de yeen samay doom rek bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yankoba wax nak du ter ak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallah min shay lolu mun leena jariñ dara sun borom mom bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xol suñu génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni juggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ko ko xol dal ni ay way bi lire ka rafet ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal
wa inni samaytuha maryama uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim. Ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi assalam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur marya dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisu bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolup shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen day jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay rombu aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wallu bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom la lay ngalabe pour jaddlo len wallu bi ne ko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek Maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accoucher bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko mi deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyul dañuy def indaalul bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy yi du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do mu ci mucci de lool la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir
légui nak ñun ngent yek yépp lañuy estati doom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nekk naan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangalé photo estati ayja ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ñi ci upp bata leen fa yob ñi teud ci armel ya ci tiwaawon yonnentu sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp bata leen fa yob ñi teud ci armel ya ci kawla yonnentu sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp bata leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonnentu neena bata leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi

akbar nu huwa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in hasa ila malakun karim alquran la yalla neena bagn ko gisse da reey fa ñom yobbu seen firi fara bagn ngay dag seen loxo ya kon yusuf bato ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd beut bi ko yobbu kasso motax wolof njay ni bu la reuyul semmal la beut bu la reuyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom beut bu la reuy rek semmal la beut baye wolof njay neena wolof ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané muslimit nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëdi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñuko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun ma suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len xulli len wolbeuti seeni beut rega ju len baxam farjil basara wolbeutil sey beut xullil gor gos ak droite rega jerul matara min futurin do ci gis ayib matara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatay ni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal ngeen balma beut mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu digo tudé njibat bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sala japp ak tata la japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxé na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxé na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla musul la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena neel bismillahi lasi la yadurru ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul la ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musul ci bëtt day musul ci bëtt da nga bëgg yalla mussal la ci bëtt la yal señ touba wakun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al ayni ya allah yalla mussal la kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben señ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xiyé da nga am yere bu rafet ba ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bika limatillahi tammat min sari ma khalaqa tufliku mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliku mu dem wala nga ni wakun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasal ayni ala tufliku mu dem
diru dem ci serigne ke diru ñi lek seenu xaliss dong diru ko de borom ba ci tok ak yoy yi nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur way ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut néna ay way bip 4x4 borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew simi ko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yéré rek rombu rombu borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhul bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bum gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbéd mum xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni wayasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wayasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq mune xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñu wara jëkka tambalé ci sharia moy day yi def lepp luum xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté luum xolati mu yaq sharia da koy faylo buñu néba gis ni nak mënatu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la luum yaqati mu fay ko luum yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli wala manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dim ji rafet mom sahl ibn anif bo ba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi muni ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahlu day dé rek ñu tepp teppal bayal ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahl andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko
amir galaxndikul amir galaxndiko niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara melni dara musuko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li ayubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek muni donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede non kay yow yaay dum mo yo ko xef rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añané ko ko sa julli gi yépp yalla ko salmé tek ci té xolala ko yobbé xolala ko yobbé da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom défal ko ci barké wala tiranga wala nangam jum la défalul nga añané ko ko nan xolal diw niko yalla défal défal nako li défal nako la défal ko la mujj lolu jurel la añaan na nga añané ko sa jaamu yalla do di yaq fekk ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane atam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yaq kon xol mo lay jural añaan xol bobu mo lay jural añaan te seigne touba neena añaan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añaan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añaan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añaan beut mo la yobbe añaan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran di ñuko junji sun borom bam ne waka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxon mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi tenko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na leen sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol
bindu jambour di ci yemu wala ngay xol alali jambour di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi am nako ñak diw xewal gi am nako ñak rek hubu sawali nihma rek la lol la ko seigne touba tuddé hubu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nek lepp lolou len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena serigne modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtaan yi diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtaan yi ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba neegal nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax serigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadji malik me ci tawon nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager bi ñeme ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beurek ni kon may taxani ñu ni yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawm khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li leen yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga te bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganu amul da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yanantu sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni waaw li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne ci ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar sunu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek xam nga ni mos Cheikh Muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala Seigne Babacar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fu wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ñi lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñi ay serigne yo xamni
joxna len ab tire ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox len xam xamu hikma waye yimu ñu ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañu yore ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xeng gem xeng yalla taxna buko señ modou mbay cham sene mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko c'est pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé buko modou mbay cham sene muy ñew mu lamb posam la ca na ci wéccat mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sante dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñay business señ modou mbay cham nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessu demul ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam nak bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ modou mbay cham dal ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wuti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yonne ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs leg ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñoñu yalla tax ñu man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax juñu waxone ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé adiy daara ji dal ni señ aliou sek li na nak mako yobul daara mustafa mbay sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pour ça musuma gis de netri war na len fi ku melni señ cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxna am ren wa legi koku yow ku lan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax
serigne daara bi boole ko ak leggey bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu ngeen nang lolu l'islam da ko ru ci tok muy dox l'islam da ko ru ci nit de yemutu ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako yi ceeb ak genn walé seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñi filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñetti kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yo sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben saako ci ba bitel di ni politique ñu film la nga ni daj da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan le bu mu la andi rek do ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xani yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla may guddigi fan ak wër e sant sun borom e sant ab yonentam sant cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibe cheikh ahmed bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ñi nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujjë melni bela fété lay mujjë mel fété daanaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo waaw sa daara ji genn ñi nopi na mané dedet nopi guddé wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa doom ñew ci daara ji non la démé ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim baxani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousul bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga ni ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopi ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mané dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas
ñu joggé fa dem ci ab internat internat ba di len utiliser di len fay yenn somme yi nga xamni légui waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joggé ka daanu luko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne dara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh mohamed bamba kera ba muy tagato ca dara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dañi len barke ngeen doon wut ñu na mu ni top na kele barke bi won ci dara ji joxnako do nga dara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barke bi won ci dara ji joxnako do nga dara ba lay dem da am sama ngeureum muy serigne mouram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ko ñak lay doon wala ko wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ko gatt fan lay doon lolou dang ko juddualé jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day bolé jangale alcorane xam xam balen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse nama yalla bal bu joge ci alcorane ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu dalen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمن أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسين دو اونلاين ديلو سنن ونن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni likulli makan maqal bëreb bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa alihi salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rew rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa ali salatu wassalam xam ngeen ni isa ali salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen wa yeen ñi wax ni isa do doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamal len ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama ali salam muni adama ali salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñew nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñi jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon bon amna nday bay la amul
adam nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ak jaam def ko mu nekk orientation wu aw xéetam daf koy préparer mo xam jaam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku wa ta'ala inti yalla isa sun borom ngi ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy wayjuru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni wayjuram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko taw ma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé wayjuru Maryama alayhi salam muy anata nga xamni borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wajal domam joji ni yow sun borom rabbi sitou jalla man jigen la jo xamni yek na ni wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonna lor waye dom ji ma eumb sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boramam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca tioncha la suko nexé na mouru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté am ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamu yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bu ne duma tek grafas nga ne ko konde do gaaw am jeuker buy julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bintu fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xam ne dox na sa digg ak sa borom mooy sa seytaane
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmmu nako di anata binti fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam muk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañ suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenkiya xalé ba ñibbi tambali muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xalé bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga nak anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam dal di dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ñu ngi da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak bëcëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajje jibril mi ko indil ruhullahi fek na boba sun borom begele nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ngani sun borom ko tudde isa من القرآن بمثالني إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين أو كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحسيس ملائكة دي نيو ني مريم عليها السلام فوفمي جامو يالا ام ليبرتم ديغم اك بروم دي جوخ يالا اقم فلاك ملائكة يفك نيكو يو مريم sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko lalé mu wër
nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla euma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal alakhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom jojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben miniselewon momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bu mu ñewé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok rob bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yont yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salam bi nga xamé ni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yont yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mi ngib lang bi kharuna nga xamé ni yont yalla musa la jamono tel te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi yo xamni wasin bes la jox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamale daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko juru ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xusti bi mbolam bi aksi niko tejeul sa gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa alayhi salatu wasalam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla Musa dal di ñew door lire bi niko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo mbolo mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla Musa niko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li niko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla niko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla Musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni nako suuf wan acca mu yent yalla musa ne gees alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gaskamb ak safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njureelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy wedd yalla lire bi niko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la té fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi salam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal gone gu juddogul nu mi waxe yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxe ni alquran ni ñuko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma tollu

jigen mu ne li fi ak ma ngi dundu yalla digal na ma ma def ñek jeme ci sama wajur wu jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros mu ndax yalla dama dogal da dogal ci dogalami ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla diko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo diko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba noppi jamm ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jamm ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu neew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamm ju ni beyi lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xani bisub jam lay don shaytan duma ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bis nga ñew wayawma hasu ayya bisub dekki ba nang ma fa yone jamm xolal yonti yalla isa ali sallam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci agge man nang ma defal jamm ju ni day yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm juni day yalla nñ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla du don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug jim wax rek yen ñi warante ci naan isa doomi yalla la du doomi yalla mu ni deg leen ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen di tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salik isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di warante yeb mu ni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bole na le ku leen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis boole na leena gid generation bo gis boole na leena ku leen di orienter ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi generation yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen generation walli wi nga gis ñu taxaw lankal leen generation ndax walli mom mo ci gëna gara gis nga walli walli lumu am am daraja lum jage jage yalla lum bax bax bax munu la xetli te gemoko mom waliw munu la xetli te gemoko ni nga xame ni waliw lum nakari nakari dar lum tang tang bop munu la alak te toñoko ke salika it lumu bax bax bax munu la jariñ te gemoko same munu la jariñ te gemoko mom waliw Aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam

ay gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow ay ca dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba néna ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngoy orienter nit ñi mune du sa jarignu ñu ne ko kan mune boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mune fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani ma ak mom ño bokk nday ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune ayca lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yonta yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay weddi du ñam ci weddi la waye dañ ci boole di la fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ jamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess loolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallallahu alayhi wasallam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek ta xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba ni ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën pousso te yalla du yak li bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yef yi dafa doy yef yi doyna ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tejj ko fa daldi wo benn way buñu wax sida buñu wax benn way buñu wax sida ñu woyé sida fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonte yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yonte yalla isa alayhi salatu wassalam mum lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko faka sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk mu ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da ngono bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu fi salap ko moy lu ñu gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom ngeen ray
mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reuy len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkkatiko yobbu ko ko sopp loolu la wala xnjay di wax xana nan yene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'ahu allah ilayhi wa kana allah azizan akima suratu nisa li fi nek ba nek moy isa ken reuy ko yalla ko yëkkati yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala mbinde isa def ko munib jaamum ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khaw min haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك ان الحال الممسك كما خال في خسيدته من يو ياي ينت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي نديم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام نيك يا ام جال الحالك يوم ميغا خمني yaay nay ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeyñ bakkar yu bari mu ñew nak dindi bakkar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reeyuko sa dom ji dara jutuko ken reeyuko a waaw buñ ko reey anam mu ni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sopp rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñoom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtan la xeyna buñ doon waxtane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla Musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di Maryama Maryama nun la préparer domum ji di Isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni Bukhari moko netti ak Muslim ñom ñaar ñep netti lañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytané dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nopi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam né puttu rek shaytané dina ñew ni ko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fa saas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mu ne ila maryama wa ibnaha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak
suñ ko deful du dund akay lolou jotté wut ak dund dara lolou jotté wut ak dund dara fekk shaytané moy xëtt xalel bi yuxu léna lélé nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy dal di xëtt pour mu joy di xëtt mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaron sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lulul ne shaytané dana ko xëtt mu yoxo bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaron yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolou motax serign si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimna bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé di la jax jax lo bo mo muy sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi waxat daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëtt mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay nday koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko lal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla arla deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deitu biawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhiri kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni su fet don nit yore mel do adama niko waw no def ba xamni manay katchor bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek ko koy deg muni ci gis nga kaddu yalla
yaramu doom adamay deggando son yep nabbi duko jëk degg karaw bop duko jëk degg wewu tank ñepp koy deggando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando wepp tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy deggando mune ko nak bi nga mané yasi abdou khadir jilani mune am ni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mune ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ki isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg bo gisse yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo muy tur nga considérer ko yalla so muy tur rek considérer ko yalla bo gisse isa alayhi wasallam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel dafa upp seenum xel waliw bi bu la dewon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoro melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sangi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek bu don de sax deki bu dewon sax deki defa na netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam na yow dé ma yow ñoo bokku fuñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon legi ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esané ay ci ñu reer kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ reer jot comme jaxata la sante ah esani ay ci ñu reer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn ak genn wal mu esa jël wenn ak genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosi ko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenni lol tax na yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon mu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu reklam yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeye di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek ba sour mu ni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem
wadini aja ban kimtan dekal lu de ali doyna war ñu daldi and dem ne stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam wajang ko yiyem ci mooje señu ma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la fañ bi wa yow ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sirna esa jël yab yu ni kuccu la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokkel waaje ni kaw tief dox lo am la fañ biñu do tuti won gannaaw la fañ bi esa alayhi salam ni waaji wa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jéggiloñu ñu ci alaissane ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla isa ni waw sa way ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu ne ko way isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu aggé ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tudd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cëpp ku ni man nako fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waji ñëw na duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yon xala isa yu duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kèn fébaru fi mu fajj ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi fébar dé té bour bi cëpp ko way fajj mëno ko fajj dalay ray dé mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way té nga bañ duggu ci loolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ni way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ni diko alal ji bari mo ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja juk mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ay waji le bayi len ki sama xarita kino andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema fajj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko koy fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko bayyi ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alaihi wasallam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu ni ko wallahi isa man naxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara al ku dong koy am ku nara al ku rek
tekkiwul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgg jangal rek ak yar ko mu ne ko li ko nara alku do nga koy am mu ne ha mu ne wa mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yont yalla esa ndax esa musul nako ci deggu wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu tawé sempu xelam dem ci isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettelé ñi gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan ba xut gis nga diiw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekk nu fi dong légui nak ma ngay dem di ñu jëndele aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complo rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigi or yi mu ni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigi ora fa nek ni may def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waaji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal li biñu daal lek ñam bi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak dal ni waw kay legi ñun ñoom mom alal bi dal di sukku nak lek ñam bi ñoom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaaya luma la waxon neewon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu dal di waxu ñew tim or bi mu nek ñett birigu esa ne ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manout ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji nit tel ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wali lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak keur lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen ko amna ño xamni non la adina fukki seenum xel ba alal jaral na leen lool sosal asgor ngir alal rek tuumal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral na leen ko bu ñu tollo fofu nak adina yaquna adina yaquna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ci nga xamni dañ ma ité lool ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekket lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gorul won ba dara xasse ndap bañu set ba lañu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogu dom joju ñu wara ëmb an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha waxal ma jigen ñeleen
ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis qul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak dacc yow lu nekk wutal la kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seti genen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tane da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ne da nga bëgg jur doomi wali foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal duñu jox na la ko bu fekkon tane jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yonentou sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tam gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su baba rek difo leer alcorane wax alcorane dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey di ci duggé bëgg dem italie mba france mba amerique mba angleterre dedet ab sey dañ ci duggu ngir yalla fastiyena am njabot gu bax qul lil mu'minu qul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batere rek di batere rek gor gu ñew may la 500000 rek subhanallah subhanallah muni way xassna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup siram ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup siram ma jox ko doomi yonent xamone nek ak gor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax gor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nopi gor gi bax ñu am dom mën ta nek ju bax mën ta nek kon xam nañ responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la gor lu mu bax bax xana baxa ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayuk sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba
maquillage bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ci subhanallah mon tay xef prof ye yutal ni wey gayne fo jëm daïra ba xam nga ni demo daïra de sun borom neena wala dina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daïra ba ndax legui tay nga demone ko wa daïra ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci buxaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu buxaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daïra bu fa yobbu sub tar muna ila ma sa'ara minha lul li nga xamni yalla lako binde mom meunta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla meun na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daïra ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yëng ko romb ak nga top ko nga ni daïra ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daïra nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisé hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen muni waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ni semeul fa nga xoti muroko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter koy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélé nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo muytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jand ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serigne bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko sinon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la
amul sama serigne borom keur la amul da ko rouss amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngeen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngeen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi agene buñ pare waxul deug waxul deug ma la wax li ma la wax li moy yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne lu koy serigne permettre ko kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daayira ba yéena ca man daari alcorane yéena ca man lepp lu ñi wota ci l'islam yéena ci man yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon day seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu le len jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni liñ wax ñeño ñiñ wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geew mani kenn dana len jitu adina amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko jox te dem majali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal dañu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nit ci adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay serigne bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi yi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro way yaronte bi da ko ni wek kat sanni te kat or la bi yaronte bi joge dem am ko koy deyni ko ginaaw yaronte bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan do tu dugg sama loxo fena net won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend casamance la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu andak serign bi julli ci juma ji mi nga andak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu andak bayam ñew di siar serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañ wax seen wajuri li am koko andak mom mu ñew bi ñu ñewé touba di ko siaré ci ba julli jot mu andak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ako kien biñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima casamance maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bok yendo kim ni ci la djeblu ño bok yendo ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu nuko de li ngeen wax di waxu nuko
fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui légui ni rek bima señ modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yi ak nit ñi ak seen ñak yar gi mané ko fimna ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koka kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñew ni dañu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibn sa bop de yalla xamnako ibn sa bop de te ay discipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna ay discipline ke sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni Serigne Maissa Diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message sam bu yone ni delu ci na mu dim wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mboj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale ba nga jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ca aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna Jeyna Bombouj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jeyna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaayi daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek mu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gën nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako dégg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna Awanjay fofu ci Amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jisaayi ko ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika momi ñew na fi ci daara ji rek biñu magale ba pare ñew na fi sa at mo ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jisaayi di len dokkel ci lolu ko ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxate momi giñ na ko deg ma nga fi doon jambat dama faté truwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon calé sax ni ma calé bi ngay calé jaxata yek cicicice yi lay ndaysan waxon ma sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye gignako deg nak mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal
ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku mu ci tuddutit, wallahi xamal ni saa bu ni ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Jilli Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee daarul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yal neen yàlla dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba duma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jarale jukk. Ndax wolof Njaay nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa dégg lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem ah loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom sëñ Kosofaal. Ñu Kosofaal sax jamono bi ñëw ne mi ngi Sénégal, ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko, moom moom pili de ay année année année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii waaw fin de mois bi. Lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónne la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant de année ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insa allahu taala. Waaw ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mame Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bayiwuma kenn rek, ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ca Amérique, rek sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayiwuma kenn. Ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoom ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab Soxna Diara ba nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Ah te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ ne màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jëri ngeen jëf jasaakumullahu xayr jasaayhi. Yàlla gis na xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayr jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat. Sëriñ Moodu jërëjëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.